0: aula o ku fai aki te nima pe o oku. Ka iai he taha o ku kailoa ina ofa ki te ariki ko sisu kalaisi o ku mala ia ia. Malanata. Ko te keresi a te ariki ko sisu kalaisi. Ofa ke ia ko tou ia. Se aku ofa atu ki a ko tou furipe ia kalaisi sisu. Amen. Kone lava ia e vahe taha ono ako e vahe whaka osi o e uraki kolinto utuip to e tau ki minite hong futup pe a kore atu pe tamata mai pe karesita pe ka ku ilo i bos maawa linta pasi ke toko ni mai he tau vahe vahe ha mea pena e lave ki ai a kukfola mo fa ma po po va ta no he aun malo abito calesita
1: malo malo ko te va he ta no ko te ta nia ya te fa ka a paula ki te kai nga lotu o corinto ke awale va na ta na ki te don to nga hi ofa ki te kai nga lotu ki te kai nga lotu kai ula ki whakamā opo opo i te umea kua tohi ki te tohi. He ko te mea mahu inga ia ki te ngahi whamiri, pia i kai ngā tai ki te kaumuia ki mai. Pia pehe foki ki te tō whanau ke no tō iloi, ia te ngahi mea ke tu mauai i te no tō moui, o hange ko eni ko te ako naki ko nea Paula ki te kakai o Korinto. Ke awareva foa ki te, i te, i te ngahi me a ofa ki te, ki te kau, ki te kainga lotu. He ku tau tui ko te umea ko toa pene o si whakamā opo opo ia o tohi ko te uhinga o kumahu inga ia ki te whamiri. Pea i kainga tai ko te kau muiaki mai pea mo te kau mo te whanau ke no tau hio ki ai o mui mui ki ai ko te mea ia o ku tala mai ko te whekau ia ma a tātou i te ngahi aho ko eni. Te hanga ia Paula o Omi mo te whakaloto lahi ko eni ki te kainga lotu o Korinto ke ko tau ao reo ko te whekau ia ta ko te whehu ireva ko te areva i mea ke reo. O tō tāra mai pē e te apostolohen. Ko tō ureo, pēa mō tui, pēa i te mō ui tui ko ia, ko te mō ui aki ia a te ngā ue, pēa whai o sio, ko te uhi, ko te kaumuiaki mai. Ko te ngāhi whakatokanga ia whai mai Paula, pēa kouto o mai ia ma a tātou i te ngāhi aho ko e ni ke tō whononga mō ia. Ko te akonaki i Maria ia ko whai e Paula ki te kakai o Korinto, pēa kouto o mai ia e au ma a tātou ko te whekau ia ma a tātou ke tō whononga mō ia i te whononga ko e ni o tō whai i taimi. Mahalo ko taku ki i lawe atu pe ia ki te ki ko ngā ko e ni ne au lau atu.
2: Malo au pito. Malo te o ki toko ni vai vai a tupe me ta wha aki koe ni. Pea wafine ko umahu inga ia i he ngahi whakatokanga o kutohi e apostolo i he tohini. Whakamama wha e mega te tau tolu. Ai uhinga e te, ai mahu inga e te hoko ko hatoko taha whaito tonu i he eiki. Ka pau o ku tau lau koe kakai tui ki tau tolu. Tau tū whakakari kari ihe e tau tui. Aua ki i pā mai peha mea, tau os ngaui. Ki hoko peha ki i mea, os. Pea moe mea e taha, ke tau whai e tau mea kotoa pe ihe ofa. Ke whakahai ihe e tau tō o ngā mo ui ai ofa. Vies taha o nōk tala mai ke tau whaka apa apa. Ko tui pe mahalo ko ngahi mea lalahi pe nia o ku omi e apostolo. Nai osi a fioi pe e ki a whakafou mai a Paula koe e a umai ki he ngai ahoni kuo kamata ke more kuo osi more ai ngai ngai mea ko ni koe ngai mea ni au masiva viviri ai e tau moui a ki tau tolo i he ngai ahoni ai vai vai e tau tui o ku ngau ngau e pehe tai mikotoa i kai ke ke tau tu fai totonu he e tau tui ki he eiki ai kamata ke more atu ai ofa whakatoko ua mea te tau tolu pea moe tauhi a hotau ngahi vaa pea moe whaka apa apa i he anga koe e tau nofo koe e anga pe ia e ku tāna ki atu ki he vahe o e aho ni malo
1: malo
0: malo lai malo apito koe koloa ia pea tau tui pe e ongo fafine koe ngahi mo ui whaka u nganga pe ne o ongi hatoni ke whaka maapo opo ki tau tolu ki hai kamata pe ai whaka tala noa e koe ka resita e koe rea koe ni koe tānaki ka pau ku tau whai ha tānaki o whatau mua ki tokoni pa pau ku whai ha tokoni o kia masiva i feitu ko ia i he koloa pea mali au pito ai ai fatala no mo ngai fo idea hange ko ia ku tau fanon ki ai mo vai vai ko e fekau ke tau fai pea konga wakina tala no ki Jerusalema ke anga ku vakai ki ai tau tui na kai ko uhinga ke fonua pe ko kere kere na uhinga ai sio a paula ko kakai na nau no nofo i Jerusalema. Pea koe tokoni, pea moe tānaki koe na e amanaki ki ai, na e tala e paulahange koe tau whanon ki ai, koe fie mao na e viviri. Ae na iai pe whahinga e ua kakai, koe kakai koloa ia, moe kakai masiva. Pea moa kakai na e witou, na e uhinga ki ai, ae tānaki, pea moe mea ofa, tupu ihe ofa. Ke au, Ko mari e ia oe oe fekau hang ko vai vai ko mofai. Pa paure va hang ko lave ko mofai e linta. Ai ofa o ku asme unanga ko fa pa pa. Ko e time la tau mo ua ko to ai. Tau sio ke angahi matua pe ko angahi kaunga fononga pe ko hatau ngahi tokoua o ku masiva honau lima. O ku mōre whāpāpā ia tau tōru. Koe ki tau tōe, o ku tau siu whilewa tau tōru, o ku kehe tū ngai koe ia. Ka koe te whaunga koe na e whai koe ni e paula, pia ne omi ai mo konga koe ni na o tau lawe whakataha ki ai. Ai whakatokanga, whakaosi, o e wahe taha ono ki a te tau tōru e aoni. Koe ka kaiko ku ofak nau leo. Nau fuaki. Una tu mau, hange ko fatala noa ko fairinda mo oni au pitu. Na tau fa fa no ngo pe mi ai fa lave ki ai ai to ke ta te tau fa vai vai ko o fa tu pe a mi loto ko ko me ai te tau fa ka kau kau. Ra pa le va tu pe mi loto o fa pa fa ai e to ko ni. He me a ko to a pe. Ko ia me ai ko ke ke. Ko ngalahi e tau mo ui o tau mamata. Ko toko taha koe o lele yangi, ko toko taha koe o koloa ia. Toko taha koe o maulalo, ko toko taha koe o masimu. Tala mai rewa e si isu e folofola ia saame, pea oua na angalo e ne mea ofa furipe. Pea pau rewa koe, whaka moonia e folofola, pea taha koe kia hataha e kehe kehe, he afio mai, ai otua. Ko fie toko pe, ko tui pe, ke toi pe tau ki taimi, Ko konga ne taha o e o wha pia moe tokoni pia moe tonaki. Ko fie fia e e ku wa usia ki konga vai vai koe ni, ko hi koe polo kalama koe ni. Ko tokoni e ke ki he mo ui o e sino, mo e fie ma u, ko e tanaki ke ave ki Jerusalema, ke ave ki he kakai, o una unofo haisia, o fie ma u ha tokoni. Ko e whainga maria kono kumai he retio, pie mentonga, ko e tokoni o ku mahulu hake. Ke whaka au a e wholofola i he ea, pe a moe ope. Pa mea ko nofo ai he ahoni, he whainga maari e koe ni. Ku ta ua uai ki he kuonga koe ni, ko eke ke i whai i saione pe i whare lotu. O whai pe i lau maari e moe mooni. Pe a whaka ea ai. e polo kalama koeni. Ke ave ai, ai lea, mwe leo, uwebe kaufanongo, tapa koto ape, ke na uongona, kakai bea na ulotu. Ka iai beha ki mo ui, o popo uri, pe moko sia, e hoko ho talalotori nta, pe amoho o ausia karesita, pai haki imama, ke maafana iha ki laumari, o moko sia. Pe koe tokoni au faihe polo kalama koe ni. O hange, koe talanoa, ai folo fola. Ihe ahoni. Kai koe tau tāna ki pe, koe hi koe mo uia sino. Moni pe ia, koe talanoa, ke ofa ke masiva. Kau toi viviri ange hangahi masiva, whakaloto, whakalau maarie, he he tu oe amanaki. Kau hoko e polo kalama koe ni. Whaka atā mai, e angale lei ai le te onu. Ke ave ai ai folo fola. Ke taulau, ne ongo koe kakai, na ulotu peki na utolo. Pe au kai kuhakau teolosia ki ta utolo. Ke tau vete folo fola i kai. Koe hae lea e folo fola ko loto. Koe hae lea e folo fola ke ok loto. Pe au tau wahe wahe le vaia. Pe koe tokonia, whaka maa opo opo ake e paula he ahori. Koe kai ngata pe he fuaki, ho tau ni maha kihi koloa, na e fuaki he otu ake tau inasi ai. Ka ko uhi koe polo kalama koe ni, ke ne whaka a uki ha tapa pe o universi. Fuafita ia kufono kloto, i e ho wani. Fuafofonga atu he mapte malau. Ke polo kalama o ere te o, mo whaka ata e whainga maari koe ni, ke omi, ke whaka uai, ae wholofola ki he tapa koto ape. Tu ma uai, tu ta e teki, pe leongo ku, kai ki maulawa o atu, hamea ofa, ke totongi ake polo kalamani. Ka wostoko naki pehe eiki. E kumo ufai e ofa, o ikai ha makatu unga. Ta umu ape, ki polo kalama vai vai koeni, ke whaka a ue lea, pe amoe folo fola, ke ngahi ngata ngata anga. Kwa ie ae whakakoloa la, o e ahon, kai ke ufie lawe ke fo ilea koni koe malanata, ko osi ihe tohi pe ia, pe koe kautau ke i folo fola ki mou tolu ia. Mo os mea i kotoa pe hange pe koe mau whalawe ki mua, kui kai kua kau te olosia na mawako ai. Koe ka kai pe, o ku fie mo ui, ke kau he mai, koe folo fola, ma tau tolu. Kutui pe koe lava ka kato ia ai, ua korinto, wahe taha ono, Pea tuang e toi ngai taini ma aere te o ke whakakato. Se o nau ngahi tu uaki. Ka oku mou, mou toi mea mai pe. Ka tau ka mou ui ke ui ke kaha u. Ka tau hoko atuai ke ono ua. Ipseri a Paula ke kakai korinto. Ka tau kau whatahai. Whanongoa. Whataha mo e tau leo. Tu mau i he tui. Pea whai o ngari tangata. Whakamau ifo. Pea whai kotoa pe, kotoa pe, i he ofa. Mālo au pito lintai mau, whai ngā māri.
2: Whau mālo lahi at ke teik maua, hina li huke huke, ka mā whokia kare sita ta ma ofa, i he whakakata polo kalama o e ahoni, ta o tui pe e kau mai a e toke tā i ewe ka hau, ka mō mā au ha aholele mālo.
1: Mālo.
2: Lava e polo kalama mapu te mālau. Tau wakai mo he ki he kata te hina ko ia iongi, pea mwelangi ta olonga ko ia koe umata.

0: Ka tata mi ko hoko to tonu a taha whiwhia ke tata lele a mali a apikotoa ka hui ke whakahoko e polo kalama ko ia a e ka wako tutuko e ako maalunga tonga. Ngalia malo e tau mau ai aho ni malo mu e si ike i tauhi ai polo kalama ai ka wako tutuku.
1: Malo a pito linta, malo e tau mau e au whakolo a koe ni. Pea ko whiawhi a pito e tau mau e whainga maari ki tau e whoki mai ki hoko atu e polo kalama koe ai ka wako tutuku e ako maalunga tonga i Aotearoa. Pea e aho ni. Na e pehepe e aha tō taha ke mā porokalama e aho ni ka ku a umai ki he taini mi o ku ki ia i whoko utua e tō taha na ke mā porokalama pa ko iu whiwhia pe ke whahua te tau porokalama e aho ni pe a ko whaampe ke whaipea ki lotu pa tō ki hoko atu e ku porokalama mā lo tau lotu a whaitamai mui alo mui lau maari maani oni e klelei o ku mau whawhetai mu whamalo ke a Fiona ko hi a koe a whakoloa koe ni ku ke hanga o whainasi aki ki mau tolu o mau ausia mai ai e mahina koe ni ko setema pea e ahoni u whawhi o lau mare mani o ni ki ke take kina ai polo kalama koe ia pea me ka waka tutuku e ako malunga tonga i Aotearoa longa ngai a whātala noa e whai e ahoni ki ka mai pe a Fiona ke hoko ia koha a whahok whatongia e aonga ki he ngā ue kotoa pe o whahoko i he a katutuku i he whanua koe ni o kumau i ko mau api i he ngā e ahoni pe a o kumau whahawhi i hola mare manio ni ki ke hoko atu pe a mai polo kalama o kumau kore katoa ngai maalohini ua whapeho alo maanio ni kusei subliso ke poko mau eiki amen mata mai me alo me lau maare maanio amen a ko kore pe whamore more pe ka waka tutu ko he ahoni ko kore pe ke ngawe aki pe a ngai tala whakatapu kotoa na e ngawe aki e he le tio ko ia e aipia mentonga i he ahoni ke kamata ke nao polo kalamara tu pe ke u hufanga tu pe ai i he ahoni koe ahoni o ko whiawhia lahi ko ia koe taimi i whamuimui na tau polo kalama ai koe mahina ia ko akosi pea koe tau polo kalama koe ni koe mahina e ni ko septema pea ko a lawe i koe mahina e ni o ku mau inga o pito ki he ngai whae ka neongo ia a ki nao tolu ku whaho koe tali ui i he mahina ko septema ka koe mahina foki e ni e sapate ula ki na tau katoa ngai mo whailonga ia e mau inga o ngai tamai pea koe e aho ni ku fiefia ke u hanga o tatari a e paionia lolohea tu i ki whanga tu pouniua pe he foki ki he tau palesteni Reverend Professor Nasiri Whakauta pe he ki he komit pule ne tataki e tau ngā we pe amo e toi ngai hou e ki ako tutuku kotoa pe o mome amai ke tau polo kalama e ahoni o kuo whaamu pe ke kamata aki e ku polo kalama te utata lanoa pe ke whanki ngā we na e la vahano whakahoko i e vaha taimi goe ni me e tau polo kalama whakaosi o a umai ke ahoni ko e ma polo kalama fa o si pe mo Susana na la e matala noa fe ka aki pe mo e ka toanga ko ia o e fitu hiva pe mo te waki ko ni eta fono nga tu ki tonga ki he valu noa pe ko ia nga foki e ta misi ka wa tu tuku ke ta ka kato ki tonga ki he a ka toanga i ko ia e valu mo fulu ka ne ngo ia o ki kai ke ta pule he fono nga anga pe a ko e ko wiki ko ni ko mahiri atu na e lava atu ai ai ako tutuku i e tona ki o wiki ko si i fia tona ki wiki ko si na mau lava atu ai mau mui mui atu pe i e tangata i pare seni ki whafufunga i e tau paionia pe mui hoi ki ako tutuku kotoa pe o e api ako maalunga tonga i Aotearoa ni ko hi ako e taha o e tau me mipa o e api ako ko ne tatau mai i he fononga anga pe a ko e taha foke ni o e kau holomua o e api ako me e kala plastiko ia oi taha hiva ni mahiva. Aia ko e pekia ko nehusita firimoe hala palu. Ko e ku mau i hele koti ko ia o ngahile koti o ku mau tauhi ko e fuafua lawa e ni a maofanga ki he Apiako Tonga High School. ko fuala vai ni me he a kolo ko ma afanga ke a pia ko tonga high school pa ke ko ha me a ma ma ai ni ki he a ko tutuku pe a ko e a neongo ko e aptanga ma ma hi ka ko e fa fie fie ka te au he ku lele atu he fias ko e ni ko e ku lave i atu ku tataki e fai lotu tataki e he tangata i palestini fai fekau a palo ofesa na asiri waka uta pe a kau ki ai pe a mo fai fekau fina o halaleva ko fai fekau sa te kilolohea fai fekau nuku taafe pe a mo fai fekau mo te ki ai whakatou i e ku wawakai atu koe ni he ao ni ko ia koe koe taimi ko tau peo hoko ha whatongia ke whakahoko ko hai peo ku heni he komiti ko hai peo ku heni he kau fai fekau ko hai peo ku heni he akatutuku he e paupe ke whakahoko e whatongia ai ako e ku wakai atu koe he whiafko ia he mau i he whailotu fie fia apito pa umafana he ku a wakai atu neongo na e tolahe apito he ki mo tolu na mo whahu mai peho mo ofa ko e seniti ke he tau sila i he tau account pa ko whamaroa sa tai ki mo tolu e ki ngata pei o kalani a na e kau mai kei mo astelelia kau mai kei mo welinga toni mo tolu he nahi kolo ke tehna mo iai ana mo to koni mai ki he tau stila pe a kakato e pe a pe a mo e to wa ko foki o e fohalahi ko ia o e pekia ko Reverend Ambeliasi Palu pe a na ku fiefia he ku wakaia tu o ku heni e minista paanga ma lolo i he failotu na ne kao mai kia e diofilu stiweti pe a toke ta ana tūtoni pe a mo e toenga o e kau a ko tutuku ko ia a e kalasi o e funga kaba walu noa walu taha a to lai a pito mo kina o tohuna nau kau mai pia mi hewe ngai kalasi kehepe i he walu ngo fulu ko ia ko e feo i he taimi a e kei alohake i he api ako pa fia fia foki na iai a faife kau nuku taha afe ka pehe ki ono hoa laota tu itahi a taha afe ko e to wako ia e ono ngo fulu ono walu pia pehe foki i na iai a alisi saafi a misa ko e fafofonga mai ia o e fitu ngo fulu tai wa fitu noa ia pia tola e kau a kina o tona nau i he whailotu pia hili ko ia na e whakafolau pia whakaere ai pe kia ia ki tonga pia to ia e pepa mo ako tutuku i tonga na nau kau atu ki ai na da ik palestini e kos lio whai fe kau toke ta evita feke mafi a kuinga fie fie a pito he lava le lei ko ia e fatongia ko ia ko e owaki pe amo tau pole pole aki e to ta ko ni ka holo mua ne ongo ko ni mo muatu pe a ne ongo ia fa malo at pe ki motor ki motor ko ta pe na mo lava mai ki he failo to ki motor ko ta pe na mo to ko ni mai o fa hu mai ho mo to ko ni ke ta wa ka ni pe pe mo ki motor na mo ta ta ki motor ai nga he failo to fa fa mi di pe pe ki nga he failo to ai nga si as ke ke a i ko no fa ka to a o ta ka ka to ko to a pe ai ku ia ko ta lo to ke fa ho ko nga he fa to ni ko ni a tai pe ma ofa ki he uito pe pe fo ki ki he fa na o ka ma a e fa mo puna o ia ko e ne ongo pe ko e ui ma oni oni a e tamai he vani ka o ku ke ongo pe he ko e a mole ia a e vasko ula i he family ko ia family palu ka e ma fo ki he family ko ia filimo ia la e ngai ongo ongo ke hele vampea mi he tau ako tutuku na ela valele i foki ai fagataha na matara no at kei mo susana i ma polo kalama fa mui mui na ela valele ia i fagataha ai koslio a pule ko ia inu silani pa ko e fatala noa na ela ia pito pe ngai fatala noa fe kau akme tau koni stuto ne ko inga foko tau koni stuto ne na e os fai e a special general meeting ia a special meeting ia ko inga ke fahu aki e tau toi kole ko ia ke tau toi lesisita, pea ostari lesisita ko ia kana ia ipe, fanki i mea na fema o ke mono mono, pea na fae tala noa ke ahi a ko ia, pea tuku fafoki pe ki he fafofonga lao, kaya maa foki e toke ta, aiko fafoki ta fafofonga lao foki ko amini askefu, pea ko e toke ta ko e ritonga, pea mo e tokoni pareseni la tu ongolea, na ungawe ke fakasosia ngawe ko ini, pea toki ui a special meeting e taha ke tau tapuni osi ake ai ngā ue ko ia katok whahasio ki ai a tau e ua petolu me heni. O hangi ko ia mō mea i kawaka tutuku, ko e tau kaha u, ko tau ia te tau te uwhiri ai. Aia ko e whiri u te reke mahino pe te tau katoanga pa tau toki wholau ki tonga, pe te tau wholau ki tonga pa tau toki whoki mai o whamanatu e tau heni bo whailonga i kaki ngā tolu he kaki ngā usi lava kau he wholau ki tonga. Pe whahoko ai ai whiri. Ko ne mahi nō pe o pau peke o atu i he le teo, pa pe he whoki ki he Facebook pa moe tau email i whoki. A whamalot ka ki mō tōru ko tāpeo ko mō whātohi mai i he taime o awe atuai ha ongo ongo, pe a moha taime o awe atuai ha kōle, kia ki mō tōru i ha whahi ngā tawha aki pe, pe koe kōle ha mea whakase e niti, pe koe kōle ha mō lotu, pe koe kōle ha whatongia ki whakahoko o ku ongo pe a whamawhana apito ka ki mō tōru ko ni o kumau i he komiti a ho mō kau mai. Ko whaamu he ahoni ki atfok pa moe update whekau aki pia moe wha imata project mandui foku koe wha imata project koe project kene ai ko whahingoa aki ia ai langa koe ia oe clock tower pe koe taua wasi ai whafofu kene os mahino ia os kamata e langa ia pia koe mea ko tala noa ai whekau aki pia moe wha imata project ko uhinga ko whamanatu atu ia o subscription ko eni panga e uangeau whanoa. Panga e uangeau whanoa. Ai akulau ia mehe tau mehe e te individual subscription ki he wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko ia kawaka tutuku ko kusi kole at pe moa eni ki he kau palestene ngai to uako. Kau palestini ngai tō uako, peke kau skeritari, mamoe kau wangi, kau memipa, kotoa peo mō maulakanga ihe ngai tō uako, mō whamore mōre mua kai tānaki, homo ngahi subscription, pāngai te au whanoa, wangi au whanoa ki toko taha, ka whainga maarie, pea abele vaia ki tonga ki homo ngai tō uako. Ihe, whakataha ko ia ai komit pule i he mahina ko ini na toki mahaliu atu na e whakaamu ai ke whakahoko ha tau a toi whenga paanga ko e whenga ko ini ka waka tutuku hange ko ia kumo os mea i pe e mo tolu o kia inga i to ua ko ia o kui kai ke ke toko lahia o hange ko ini tau pehe ko e walu ngō fulu ko e hiwa ngō fulu pa pehe foki ki he kau mileni me o ki toko toko lahi ange kau me mi pa o ngai to wako ko ia pa e fai ngō fua pe ka ki nao tolu ke nao uki pe ki nao tolu ia ki nao tolu o ave e nao seniti subscription ki tō ngā. O ki ai pe foki mua mo ngahi kalasi ia mo ngai to wako o ki ai ho nao kau me mi pa o ku nao nau lata pe nau tolu ke homai pe ki he mea whakakātoa. Kei ke nau whakakau atu ki nau tolu ia, ki he ngahi ngā ue, puka ngai whakataha ko ia ho nau ngai tau ako, pe ta lelei pe ia he komiti. He ko uinga ko toko taha ko toa pe ia na ele sisita pe a ako i Tonga High School, o kei pe ne totonu ia ana ke kau i he kau me mipa. Ta ko ia i koe whakaukau ia koe ni o whakafotu o te whakaukau koe ni e o atu ia ke kau pareseni me kau sekretari o ngai tō ako ke mō talanoa ki ai pia mō tue foki mai pia mō mō wakai ki he whotu tu koe ni ai komit pule ko hia uwhie mao e ni a ke whafoki mai ki mua i he wike ulaki ko ia o okatopa. Ko ia koe koe whamanatu at peka ki mō tōru ka oku lava o si tānaki pe e mō tōru ia ho mō wange au whanoa ia ki mō tōru pe te mō ave mō tōru ki tonga. Ke whaka of ofa au pito. Koe manatu i ka pau te tau whakato uako pe te tau whakakātoa e ave kātoa pe ki tonga. Ko ia koe whamanatu at peka ki mō tōru ko tala noa at pe whikau aki mō e whai mata project ko uhinga na pe he pe ko ngālo ia koe ai koe ai wange au whanoa ke ha. Aia koe whaka tau mua kotoa ai wange au whanua koe nuk tau tānaki, ai mana tui fukin koe mea koe nea osi whakahoko at pehe polo kalama nei loto pe ai komiti ia ke tau tali pe ai kore ko ia ai kosli o lahi mei tonga ka pa u te nofo i Nusila te te wange au whanua Nusila. Ka kutei Amerika te te wange au whanua Amerika. Ka pa u kutei Australia ta tau pe moia ko whepe feitu u te iai au te totongi pe e te wange au whanoa i he currency ko ia. Hange ko ia na whamatala kia i he porkalama whakaosi e kawe nia i he tokoni ka ki nao tolo usi aspe hona urisi ka o yai pe ai uhinga lele ia pe a mo a ma olunga o ku ka kena la vai to tongi na wange a fanoa ko ia ko e ko fa i mata project dia o ku o si vakai ki he schedule ko ia ai MK group ai ko e ko ka ta hai no na fa hoko ko ia ai langa ko ia o e a clock tower o ku na o keilele i matangi pe e na unga aue, pe a ko na o swapapau i pe e na o tolu, pe a o mai pe pa mo e ngahi evidence a ko kau he whainga maria wakai ke ngai ata ko ini e i kai ke tō mui ai la ngā ia, e ma o pe ai timeline ko ia, na o swai e swapapau pe a mo e na o a wha mo oni hingoa ki ai, ai koslio pe a mo e kautaha ko ne o kuna o whakahau ko e la ngā. Ko e project lewa ko hoko ki ai, au tau kau ki ai, pena tau tari fo ki eni, i he whātaha ko ia, kātohanga ko ia o e fitu hiwa, ko e project hoko ko e pasi, ai ko e tau project ulaki, wha imata project, tak pāngai uange au whānoa e tōtaha. Project fika ua ko e pasi, ai ko e pasi, whainga maari e pe e tau ki seni ti, ke la wakumiha tau pasi, ka ko e toeni ai whereti. Aia koe taha ia uhinga koe ni koe na eloto ai e komiti pule ke whakahoko ha tau toi ki whenga pa tau toi ki wholau ki tonga. Ko hia koe wheleti koe ia e pasi. Io e whaingo fua pe ia. O ki ai e whainga ni i koe nao feedback na o mai tukat pe ki tonga ke koloa pe pasi ke whakatau. Ka koe anga koe e ku ilo i ki he wakai koe ia e komiti pule koe pasi anu sila. To tong pe New Zealand no fereti. Pase a America, to tong pe America no fereti. E ke pase a Australia. Pe a kapau na ikai ki ke mea mai he taimi ko ia na ulak faya e talan noa ke pasi, kono whaka iki ki e ne pasi. Ko e pasi ko e ni e ngawe akia he tau whana wako. Ia e ngai taimi o ku hange ko ia u tau mo mea i pe pe au lawe i New Zealand he ia e ki whana o nau i he ako. O kia ngai field trip, ai ngai ako, o kuna o alu kia feitu, pe ako e taimiko o pehe, ako tau pehe, o whaia field trip, ai form 3. E whee ngale waha me alele, ke uta ki nao tolu ki he feitu, ko no kuna o alu kia tau pehe, ka pao koe biology, pa e whee mau ia ke nao alu kia feitu u isopu, o whai kia i hakonga e nao ako, e whee mau ke nao o he pasi. Pea e he taim tatau o ku whee mau ia e he form 3 ke nao alu i he biology, au whee mau foki pia mo e form 6 ia ke nao alu he geography, kau taha pe pasi. Ai au whee mau lewa e pasi koe ke alu ia ki sop, e whee mau lewa ha pasi e taha, ke lawa e whanau form 6 o alu ki whahake ko hinga koe nao se o kalafi. Pea aonga au pitohange koe taim spoti, ulai fo ke ngai taimi u ave spoti o whai ia ki a tele. A taimi ni u whai ki te whaiva u ofi pe ia. A pao lewa te alat ka whetu e tau tu ki mama o ange. Pako whema o lewa e aonga lahi apito ai pasi koe ni ki he api a koi tonga. Ko ia koe tau project ki kaua ia u tau kau katoa ki ai ai ako tutuku api a ko malunga tonga e ha whetu upe. Peku Tonga, peko New Zealand, Australia, pemo America, o tau kau whakataha pe ke he project koe ni wha imata project, pa pehe foki ke he project koe ae wha imata pas. Aia koe pasi ia o tau whakaamu ke tau lava pe o kume tau pasi, pe a tau tue lava pe foki o totongi e feleti koe ia e tau pasi. Ko e mea wha mui mui pe ko toka ngāti ki aika waka tutuku, ko ku koreat pe kaki mautolu ki he ngahi to uako, o ka paulewa o kuiai ha taimi, o kuiai ha ngai whehu i, o mō ngai whakataha wha to uako, koreat pe kaki mautolu ki mō katak wha mole mole, mō whetu utaki hanga tonu mai pe ki a te au, pe a mō whanga afua, ko hia ke whaia ta tokoni, na kuiai ha mea kwhie mao ke whakama ala ala, pe a mō kataki o mō whetu utaki mai pe. Ko e lahi ai ngahi whakataha, taha koe ni ae komiti pule o whawhakahoko, o whahoko pe ni e ihe Zoom, o ku tātai taha peha taimi ke ma o whataha face to face ai koe uhi ngā foki, o kia kau me mipa, o kia me mipa e taha ia i Timaru, pia koe lewa me mipa e taha pia me Palmerston North, pia koe toi ngā lewa ku mau i Okalani peka o mau mawai vahe i he ngai feitu ku mau iai o kala ni a kamata mai pe pe a mi papakura a rato au ki North Shore pe a kohinga ko o lave i pea mos mea i pea motolo ku lahea pito ngai fatongia i he siasi, i he ngā aue, i he hako e whānau, me ngai mea whaka community, o ngai kulup ke keha unau kau ki ai, kau ki kai ke tuku ai e whakahoko ko ia e fatongia, me lahe pe ke ngai whakataha sung, pea ku whaingofua pe ia ke o atu hataha pea mihe komiti, apa o fie ma o ia i he ngai to o ako, whaingofua pito pe ke mo whetu taki mai. Koe aho ni lewa, ko ku lawe iho ki he ku lisi, na e o mai e whaafi ai a peako ko ia kau koristutuku ai St. John, St. Mary's, ai pako Up for All, ki he nao polo, pea ko talia e he komiti ke whai ha kau ki he polo ko ene a Up for All, toki ai peha whai kiki, e toki whai peha e whetu taki atu i he email pe koe tau besi Facebook, na u whama aloat ki he korisu tuku koe ia Up for All, ko hia koe whakawhi koe nei o mai, pe ta lele i pe he kau korisu tuku kau a Tonga High School ke nau kau atu ke whatongia koe ni. Kono toi ngā lewa e kau wakatu tuku ai tau polokala mai aho ni ko ki whamana atu atu pe. Oko wakai hifo i tonga, oko tokolahi a pito ngai tō waka weha nao ngai teunga kehe, pea oko nao provide teni ki hea chep tā kotoa pē. Kapau oko ko whanongo pē nei ngai whehui, nei o mai pe oku iai ha teunga ai ka waka tutuka e chep tā ko ia anusilani, ko tuhi he whātaha hoko ko eni ai komiti ko ia alatu, komiti social komiti eni, pea pehe foki ki fundraising, koe whataha hoko ko ia, e whaia e tala noa whikau aki pea moe teunga. Pe kuiai ha teunga nusilani, pea pehe na e eke mai, pe ku te ave e tau whaiva, tau mā olu ulu, pe kua tau whaiva whaka mauri, e mahino katoa atu eni e whataha hoko mai, pea e watu lewa e whakaigiki ko ia i he polokalama hoko mai ko he ahoni. Pea ko ia ka wakatutuku o ku kaike te iaha mea kehe he tainini, ko e ngahi whataha kotoa pe ia i he tainini, hange pe ko e tau wako ko kau ki ai, tau wako ko ia e funga kawa, ko e tau walu noa fu ko e tau ia na mauhu ai ke api ako, pea ko e tainini mo ko ipi ke te iaha asenita kehe ia, ko e asenita pe ko e walu noa, ko kua au mō kua wosi totonge matikite, a hanga kotoa pēni, a e pala ni ki tonga ki he tau kaha upe, o tōlahi a pito, ia e tōlahi e ihe mauto wako osfoloa pē, e nau totonge anā tōko, ne mahino mai pēko e aho mei tonga ko na osi kamata lewa e teu ia. Paka yuk tala monua, ka ki mōtol mo e ngā teu teu ko ia, o e teu e tau folau ki tonga, he katoanga ko ia, o e walu noa tau, a e api ako whaimata, a whamalo ato mō mea mai ahoni, whamormori peka ke lava mai a Susana, na e whi mau ke hiva e ahoni kakoi ke lava mai. Mahalo peka wiki ua meheni e lava mai ai, whamalo at linta, ka pefo ka te evita, na e whainga maari e kotoa peku o mai, ba mai ako tutuku, ako maalunga o tonga, ako maulau koloa, mo lau tapu aki ai whampe ke mō mao ha aho lelei, e toi ngai polokala mai ahoni, malo mō mea mai ka waka tutuku, ka mō mea tau tau feilo aki a wiki ua meheni, malo apito.
0: Whamalo atu e Malia, ai whakahau koe polokalama koe kau ko tutuku, ko ma alunga ato ngata tok whelongo aki e wike ka i he polokalama hoko malo.
1: Alo.
2: Tā ngata e te au whaiki tō mamau ka atu mua e whanki tāta lai whare ia koe ni ka teki mōtolo koe a kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki mōtolo kumanako ki ewa waka o gai e nihi ke whāngota o gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tāta lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whāmiri pē kokoe mo kau ngā tangata. Pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pē toho ho waka, waka iange mua. Uluaki, ok whewhe a whamatala ea, pia mo tahi. Whapapau i ogi ai ha life jacket i ho waka, kia te koe, pia moe pāsese kotoa pe ogu i waka. Pia ke tala mua moe feitu koe, te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand, oku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pia ogi ai pia moe nau ngahi whakahino hino, ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau. Ogi ai e polokala maako ki he wholau waka. Ogi ai e ngahi nao nau e au ngā tū ki folau. Pe au kia imo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau, e hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua au, whai ngofua. Ko e tokoni ke toko taha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko a au sia e manatu merie, mo manatu fie fia ki ai. Ke ngahi tokoni, iho ewe ewa, i tahi mo o mata funua au kufai. Fefe, a ngahi kōsi ako koia, ai kōskaati, na au ngā. Wakai ke na website, kōskaat.nz. Me a teki nau tol kotoa pe, me he kōskaat, au nau whamalo atu. Iho mo tauhi a tahi, ke malu, ke mo ngahi family, pe mo community.
3: Ko i whakaafe ni ki he ngahi family pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whaka family eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho family ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare koe ni, ke oa tuai a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo i mea kai me i tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakaiki iki. Ko telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
2: Promo eki ka mua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ki kau mehemi pā. Whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua Sila, Tōluhi Vaua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wao no a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau re kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le re mo mo i fe fia mo to ia we the people fa ba ba tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
4: nga ma ri ko ni ke o atuai a fa no no a mapu a vaia Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapa vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Ko re whanga maari ko ni ke o atoai ki whanongonongo ko ni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema. Mo kātaki o te teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga, kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola, kulupu tolu kutaki ai se keritari, le se eri vao mo hei lala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mawhare mo i tou ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Ko e tau taimik, ose tau miniti e uavalu. Ose tau miniti e uavalu pea me ihe taha ihe hoatani. Pea ko tau polkama foki o kuhoko polkama ia koe a eako tutuku ase atou tai. O kou taitali lelei foki hene faifekau a mose se hori. Kende whakahoko atu a e polkama koe a eako tutuku ase atou tai. Ki he e fiafini. E whaifikau kou tui pe ku wongrelei at pe tau polokarama i he fiafini. Kau oatu pe ha ahimi kone hafe pe ko close atu ke fai mai lo tu pa ke tataki mai pe ta programa e fai fikau ko himi ente watu pe al toki close atu ke tataki mai programa malo

Ka mehe vesi walu ki hanga fulu mātolu. Fai ai pēha whakalotola. Mā ki tau tolu hea hon. Ka ulawa tu e ngāhi vesi ko ia. Ok manawa ofa moanga rere ia si hova. Ok ne tuai ki hou hau pēha mohu ala ofa. E kai fai ai pē e ne tau te a. Pēha e kai te ne tauhi e ne ita o tai ngata. Koi kai te ne fai ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi angahala. Pe to tongi ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi hia. Hangi koe maurunga o e langi ki he whonua. O ku pehe a e lahi o e ne al ofa. Tik nau tolu o apasia kia te ia. Hangi e koha hake mo hifo na wā mama o. O ku mama o pehe e ne ave. Ia te ki taua e tangahi mau mau lao. Hange o ku whakatui, e ha tamai ai whanau a ana. Pehe o ku whakatui e si hova, ai kakai o ku apasia kia te ia. Ki mua pia whai atu, haki pou pou mua whama mafa ko utui, o ku mahino le rebe ka tik tau tolu, ai mea ku tala noa ki ai, ai fatu sa me. Ihe aho koe ni. Ko saame koe ni o kune whakamatalai ai loloto. Pea moe lahi oi manawa ofa, moe mesi ai otua. E ngahi vesi na tau whanongo ki ai, koe tala noa pe ia. Ki manawa ofa, ki he mesi moe alo ofa, ai otua. Kama e te vita kune tuai ki he hou hau. Pea mohu alo ofa. Koe tāna pua ki ia maki tau tolu. Kau whanongo, kau mai, kau wako tutuku. Kala mai be, o kuni e tuai ki he hou hau. Ko pauti tau manatu ke he ngahi tala noa pe me ngahi wike, me mahina ku tau fau mai ai. Ai tala noa, ki e hau ai te volo o tūtū i, ai tea. Manatu na ea o mai e kau tangata o talange, whewhe ke mau tāki. Kai whaito tōka pēa e i ki, ai tangata ko ana i ngowe, tuku ai pē. Pēa kuhinga ia, o koe pē whainga maari e. Ke mo uia e tangata. O whaire toka be eiki. O rahi be ne mesi mo ne alo ofa. O ki kai vave be ke taki. O ki kai vave be ke tautea. Ko ai tala mai be. Te vita. E wha mo ni gea te vita. Dai rahi ne ngahi. Whaia ngahala. Mo ngahi whaka. Whea ngai na e kai tau. Ka koe rea be me heau sia, whawhetā. E tuai ki hou hau, ai o tua. Pea mohu alo ofa. Pare mo whato ngai angi, i he whakarea whakapiritania, boundless in forgiveness. O ki kai whakangata ngata. Ai whakamore more ai o tua. O ki kai hangata anga ia. E whakakau a ke ngata me ai. I kai. Tala mai be utai ngata. Ai alo ofa ka moi whakamore more ai o tua. Be tala mai e wholwholaka. Wakai ange. E i kai whai ai be ne tau te a. Ak mou me ai be. E tamai o ofa, tamoi fae o ofa. O kune kine kinisi, e taimi o kwehala ki ai, a e ne whanau. Ka hei kai, fae ai pia tai ngata, a e ne tau dea. Pe tamai, e kai tene tauhi ene ita o tai ngata.

0: kau tolu, kau wako tutuku, ma kau whanongo. Ko i tā koe i tā. Ko i tā koe whakamolo kau. Lau lau aho, lau lau wike. Pe alu beo lau lau tau te te ita ki a ta. E ose atu e tau mo e tau. Oku te kei ita pe. Whakafe tai, oku whaito toka e otua. Pe aku i kai pehe a e otua. E ne ofa ki a te tau tolu. Mai bea te evita. Kai tine tau e ne ita o tai ngata. Ano i ngā? He uke i tai ngata e ne alofa ana. Tai ngata e ne alofa. Pe muwa kai ange ki whakamatala. A pēteria ke e pa mo iau si au ne whai. O kui kai tine omi ho tau tuha. Ke mou mea i beko e tuha ia e tangata ke tangi pe motoe. Ko e tuha ia e tangata ke mate tai ngata o whakara tau ki e ne angahala. Kai whakamanatu pe mo i whakaroto lahi. E sāme o aho koini ka tiki tau tolu. O ki kai whai pehe o tuā. O ki kai tene omi ho tau tuha. Ke to tongi o whakara tau ki he tau whakawhia ngai. Ka mai pehe te evita hene sāme. Mō wakai angi ai. Hange koe mama o koe ia o langim ki he whonua. Pe ka pāre tau tū e whunga e whonua, ka tau ka sio ki he langi o koe ki tau ilo ki tau tolu. Pe ku ngā tā koe ai whē. Pe ka pāre te whai ka pakau pe puna hawa ka puna. Hanga tonu ki he langi e ngā tā koe ai mei whē. Tara mai e sāme aho koe. O ku pehe tofu, ai alo ofa pe moe ofa. Ai otua. Pia tala mai, uhange e koe, mama o koe yawe, haha ke moe hihi fo, ono wā mama o, o ene ave, o eta mau mau lao. Tau tolu, tau feao pe moe ita, he taimi kotoa. Lau be sai te ita ko tai be asi hake ai tota ita ki ai be ko mita fia ku ha we ita pa na fai be o dua ka te tau tol ka wa ko to ko ka mai ka fa no lo ai tau au e mone fo fo la ka pa na ke no fo ke la ma ko vi ko hai e tu u he a we a fiona Te koe au si a iha o kufai e te vit. Mama o oi hahake, ko fe ko ai hahake, te tau si o ngata mei fe, ko fe ko ai hihifo. Te koe waha mama o ko iha tala mai. O ku pehe hono ave ki taua. Ki ta waha mama o, mo ta mau mau lao. Pa fitaa iha ku toka iha tau loto. O ku mesi ai o dua. O gune al ofa ki a tek tau tolu. Hai kau anga hala. Nai pau ki mate. Pe tala mai e te vita. Hange koe whaka atu i koe a e tamai ki hano foha. Ia i koe ha foha. E kore mā pe oange ha maka. E kore haika pe oange ha ngata. O kui kai. Taka pau ofa behe tau tamai whaka māmani. Kua noa a e tau tamai o kune afio i halangi. O kune afio i māmani. O kune afio i e potu kotoa behe. Tamai te evita. O ku behe ai whaka atu i a Jehova. Ki kakai. O ku apasia ki a teia. Ka wako tutuku. Koe ofa ia e o dua. O ki kai osia. Boundless. Endless. Kaino ngata anga ona. Ko tau tolu pehia. O tau whaka ngata ngata. Ai tau of. Mo e tau ngāwe. Of ai o dua. I kai osi. O ki kai kaanga bia. Tala noa ki ai. Ai ono ngeau whango fulu e folofora himi. O fai o whakaataki. Pe o pehe tof pae o tua. Ta koe whakano to lahi aho koe ni. O koe kai tō mui ha taha ia. E fie ha. Maro na eha ni te nau pehe pe. Ko au tō mui. I kai. Koe au si ia e puna ke hau ai fie hau. Tāla ki he tō ngāpea mo e toke lau. Mou hau. Pea pehe e whakano to lahi. Ka wako tu tuku. Koe me aia ke tau tala ki. Sāpa te pongpongi o manaki ke whamanatu ai. Ai mahu inga. Koe tohi tapu. Koe tuhulu. Koe mama. Kene tataki ki tau tolu. Ie tau whanonga. Koe au pehe whakaloto lahi ka te tau tolu. Pea moe a manaki ke sāpa te pongpongi. Whakamahu inga ai ai. Pea toi whamamafai. Ai mahu inga ki tau tōkanga, ki e wholofola ai o tua. Pea mai tohi tapu. Au ki kai koe tuk taimi pē ki tau teu malanga ai, e koe whaiha whatongi ia. A koe tohi tapu, ki lau he taimi kotoa pē, he kune omi e hulu hulu, o kune omi e mama, ki a te tau tolu, hono kotoa pē. Koe ko whalahi a talmonua te a te kumou tolu, hono kotoa pē, ka wako tutuk, mo ki nau tolu kotoa pē, amana ke whakahoko. Ai malanga oi aho a pongpongi. Kawangi mō mao keresi. Pea mehe o tua. O guana ai mesi. Pea mo o tua oi ofa. Emeni. Ku lawe peo ke i toi pe tau ngahi polo kalama. Ai tau ngahi miniti. Pea ko whaambe ke whakakato atu e ngai whatongi a peko ini. Ko O mama o e tau sikeri tari, tangata koe ako te vita ofa, ilo a pia ko tangata poto. O kune e whola hua tu ki hapai, ko hui koe kātoanga. Ai o tu hapai, ke whamanatu o e senturi ua o e lotu, ko te whakaho koe ni o e nau polo kalama. Pia i kai ngata ai koe tau walungo fulu, o e koristau wha ahau. Pia koe e talamonu watu, ki he api ako koristau wha ahau, pia moe hausia. Ai tau e valungo fulu, ka umae kātoanga, ai otu hapai e ahoni. Tau a mana kirei pē, lava lelei e fatongia ku lava atuai a skill dari ki hapai, ko tangata fukia mehe otu hapai ki whakakakato. Ai ngāhi fatongia hono kotoa pē, pa mo pou pou, mo whaloto la, ki whakamahui ngāi, o senturi e ua o elotu ku tau i kunā. Ka wakato tuku koe ulaki whainga maali e ni hiri a tau aho. Ai tau fitunga full maavalu e korisko si a tau tai. Pea kumou mea i. Iai pe ngataanga e tangata pa mo e vai vai. Ka e whakamalo atu. Puke whainga maali e koe ni koe ulaki whainga maali e ni. Ke maua e whainga maali e koe ni koe whakamalo atu. Ke kau wakato tuku koe toa pe kau. Kake moa mehe apiko si a tau tai kau korismo a. E whainga maari e koe ni. Mo ulote le rei pia whiri ai, ai mo tua koe ni ta iloa pe, koe se waneti pa moe tamayo eki ta aonga pe, ke hoko, koe palestene ka wakutu tuku o ardea loa, pa ku whamaro atu aga te mo tolu pe, ki he skeritari ko ia ku mo loto ke hoko atu skeritari, ai tangata ko, tangata poto, pa ku whawhonga atu whamaro lahi, maro mo whalala mai, Neongo ai kai feunga ke fatongi ani. Kak mau falala pe ke eiki ke ne tataki ai ngāwe koe ni. Koe mea taha kau waka tutuku. Tau whangongo pe ki tonga ke ngai fatongi a mea koe tu he tai mini. O kui kai ke aha tau fatongi a lahi ok tau tol. Koe tau teftoi fatongi a pe ka waka tutuku. Ke malanga i ai ongo ongo lelei. O hange e koia ko hatau tala pia mehe api. Ko nāfu alu. Ko hinga i tau iai. Ke whaiha luku luku. Ma hako hako. Ke ngāwe ai eiki. Te koe tau testo i ngāwe eni ko no malanga i. O i ongo ongo lelei. Malanga i ai alo ofa pia moe ofa ai o tua. I he tapa kotoa pe. I feitu kotoa pe. Te tau iai. Ia beni te nau mau fatongia. A pongpongi. Kalmonu atu atik mau tolu. Ki malangai. Oe ngongo lelei. Koe taha mea kufai he toka ngā tuki ai, koe tau polo kalama koe a whakawike ua, o mai e pripo ka uma tevi, ta mok nau tolu ngā ue pia me whare, o mana tuki ai, whakawike ua pe ai tau polo kalama, ka ku kore at pe ka te kumo tolu ka u pako tutuku, o ki kai koe ka u fai se ka u pe te nau fai atu e polo kalama. Mandu yo goste te u ki dau tolu me folo fola ka ma nga ka fa ke ke he o nga we e sino ha mai e gi e folo kra he de ka de mo tolu o ata be ki ata o isu tuku ke ne foka ho ko dau polo kra ma ke fa e dau lo tu e fa e dau bo bo ba me folo fola ya o go fa mana tu at be ke de mo tolu ata be ki ata i o kalani tu o kalani te ke whainga maari e ke whakahau koe tau polo kalama, fie fia lahi, e ke whitu take mai, i he tangata koe ako te wita ofa, tau skill dari, e ne o atu ha whainga maari e mak mo tol, pea ku fie fia lahi, i he ahoni. Koe taha fok whakamaro lahi atu, ne lawa lere i o tau ahok, tu i ne o atu pe he skill dari, e ngai whanongonongo koe ia, lava lelei a e polo kalama whakalau maalie no lo tu e aho ka ma a e ngahi pou pou whakalau maalie pia mo e penolo po tala noa ke ngahi lelei fe kau aki pia mo e tau ngāwe pia mo mea e whatupure ki nai a e tau ngāwe ma a e iki pia ne lava lelei a e whatongia ko ia ko ia kou kore atpe kau aki tu tuku o kua tāpe, kui ahi mea kui tōangi ai, kui tūtak me ki skil tari, pia pihe kia te au, ki he tau ngahi polo kalama, pia kua whatongi au kui tōkanga, kui whaamu kia whai hatara noa ki ai, kui mea rerei, ai tau whi pōpō aki, pia mō mō tōkoni mai, o kui ai pia ngahi rerei, me ngahi whakodudu, ngahi mea kui mō tōkanga ki ai, e pōpō ki he tau ngāwe, ki he tōkoni ki tōnga, ka o mā, o tau ngahi whatongi ahi ni, kai, Bebe ai frambe ke tau feta koni aki ai i he ngahi fatongia ono kotoa be. Koe tau bolo kalama ka hoko mai i he kahiri e wike ua mihen di tau malolo wika hau tau hoko mai i he wiki hoko mai tu kehe ka pau o ku hala e te mau ki he bolo kalama e toki maheno a be a ku amanaki be elerei pe pe ku mau i ngau pit ka u wako tutuku o ku lahi pe si tu taki mai time go fa i kai ke la vai ta u polo kalama ku e peni u na u fanongo mai na u fanbe ke fanongo ke folo fola pe a u ku e pe fakaloto lahi at katik mou tol e a fai nga maali pe ke lava mai o fai e fakaloto lahi ku e ta u polo kalama o ku o atu me ai ai fakaloto lahi pa me folo fola toki ki mui e ngai tala fatongia, ngai fatongia ki tua. Ka koe mea ke mua mua, ki oange, ai tokoni, mai whakaloto lahi, ki kau ngā pili ki mi, me kau wako tutuku, kau maa kau ngā whanonga, au kai kau tau tolu pe, ai kau wako tutuku, o tau whanonga ke polo kalama, ka koe pe mua nihi e kuna uta mai, o whamalo mai, i e ngahi poupo, whakalau maa lie, pa mua tokoni, o kumou whai, pe mehe whare whakamafola reani, pia mwe tau polo kalama. Koi au pehepe ai wharatora, pia mwe toa ngā tau taimi, mana u toa ngā tau miniti enima, ka e whainga maari e koe ni, te vita, nā ku iaha mea ku e toa toka ngā ki ai, o ku fie mau, nā ku fie hu ke korisko si atou tai, ka ke ki whakaake ke mairema he miniti e ua koe ni o ku toa, ka u tangata. Mo manat fo ko tangata ni kon ko Davida, ko tangata beak tau tolu, ne ongo na e tupu haki siasi katolika, ka ko tangata ya mehe korisko tupou, pe akune mak wange ia e tau ngahi o wau fuka we si liana ia na u lotu ak nau tolu, pe fana mali eko ni Davida, na kua hamea ia ke tokangi ai.
1: Io a malo fa fe kau ke u he ku to e peta mini te taha ka ko fa malo au i ngai ongo pa mai no kate au ko ni ku ke alako to e fo e i ako tutuku a se ato dai ko fa malo la ya fa malo la ki a te ko e i ho tari ko ia ka ko nga au fa ngofua ngawe fainga ta go wiro ke i he fe a mai mo kina to lu ko ya na na i he laini e fa fe kau ka go fa ma ro la hi ya te ko e ho otari ko ya a fatongia pe ape he ke se ke tari ka tanga ta poto ma lo au pito au pito a ho ko atu a fatongia ko ya ka hanga be fo ko me go ke lave ko ki ai ma una ko to fe unga beni ke te no fa tu pe me yendi ta ko me ape ta ko fa ma na tu pe Mahalo ko siasi koni ko ukau ki ai aireti o siasi toko lahi tahaya o oku e fai fe kau.
0: Bobo.
1: Ko te taimu te hanga e peko e vahe vahe, ko e futoko fiha he uike o ku au o na whanongo ki ngahi vahe vahe whakalotu pe a mei he polo kalamani ko whakamalo lahi ai ki a te ko. Te wako pe mea lahi mea kumotolu. Pe a mei he koristutuku se atou tai, he koe tau whono ngā pe ia. Tau fetoni aki i he ngahi manatui pe e tau wholofora ko ho tau moui anga mo tau falala anga ai wholofora ka ko whamalo atu ka te koe ko hiko ki miniti koni o kuto oktoe konike o atu ai e tau tua ki me whanongonongo ka whoke atu ke whakaosi mai ai polo karama mo keresi malo whaifikau
0: Malo pito te vita o falahe atu kau aku tutuku pe katik motol kau ngawe e o tua maf mau whamalo atu Fenga mai ki mau fanongo fora fora. Ta bua ki mai e kau ngāwe pe mui whare ni ka mai ka waka tutuku. Hono ka toa pe kreise tau i kosi su klaisi. Mui whare tua koe ta mai pe mui whewhi e lau mari mani oni. Ke e dik tau tol ko toa pe ia o tai ngata. Emeni.
1: Emeni.
0: O whare.
1: Fa malo atu whakau malo apito. Talmanu atu ke tonga ngā whatongi ahoni mui mawanga kresi ka pongpongi. O whare. Malo.
0: Malo.
1: Ko e tau tai mi toi tau mini te whago ni. Ki he uako, hoko e uako, tau programa fukia, kolosi aiki a seria ke tau ongongo, pe a mea uheina ilontoni tuifua. Atpea tau fas, mo tau taitari kiai, maloo.

0: stadium, bank, MT Bank stadium. Hai pāko e pōi amrik, pāko... Ia i pēr e sio ki tā pāko ia ki pā tā nō, me lista tā nō ki e... Ki o la koe ni hoi mu kōsi, lai me rai pēr o ai, mo ke i wā lau mo no tāra nā i pēr kake, koe pāo pēr ke pēr spoti. Pāko tā sio wani, me lista ki e... Ki e whiri mo tō tō tō wani ki e... Ki e wainga kona ahu. O wai koe tālo kamata e hawa a Ritsi Mourunga, mo fai ano tālanga i e media na i tangirai. Poka e whahau pangu, a kou tsai e whoto tū kua a reni, tūku ke te whahau tangone, a palani pēia ke te whahau pēia i e tau hono whā. Pau pēia pēia, he na e, na e teke te te ma i nga e Ruben Lund, na no pēia, na kau pēia, na sai a pita ni ma i nga daia, kako e tako e koe anga pēia whoto tū a a reni i tō whau ke a Richie Mounga i he tau whau si. Kake? Mele si kou sio koe ke Scott Kronko whiri i kou whawhia maare ka teo a ngā hou sio ke ai. Na tā rahi po ke tau lo koe. Tō ki i bē tau skalamu he wha hola skalamu mōre ngai pūru ai o au ke te whamu me koni na e whai pui tatao tau tea koe o whalaka e koe i kou na e Springboks. Ao, sio makan ki tau kiri koni he tamini, mo tue mai i tau ki tanak mai me tau koni he wiko si ke au ni. Maro miro.
1: Maro ka long. Koe tau koe wiko si o koe, koe tau maha koe tau sio ka pulu aku, international koe tau sefa inga ka pulu koe. Hange, koe hu, koe mata toru koe a Saudi Africa, koe tamon ko ox, koe loose head. Fika ua ki, eh? Koe. Koe nau huka, ku tamai ku roa maha ku fute ono ia. Tamai. Koe oksia, o fu nou nou au pito. Parak. O fu nou nou au pito ia, eh? Koe. Koe ta huai, o ku pehe, o ku piki apu he tama huka ia, e ku nou nou au pito hoka foksia, pe o xe pa que mai no pe du ko han vai la o me ko o vilo lo ai ko si ka mu no no ko a ox a go ko ho ko pa le mai moro a go ngo fo i moro pe mo si ka mu o na fai ko nga hita ta o ko ta e fai nga ta uta e ori ka pa ko i ku anga ni le o rugby supporte ang eta hai e huta e ori apito ki mama ta ko ta wanga ki era ka pu ta ra tu kwa ke mo mo aka pu anu silan o ai fai na star go nu fai ta mini pe au mali pe au sai ki he si o ai ta kai
0: wa ai ka ka to
1: leg fin pe ang ale fin ya bebe la in auto we kan ai e si ka lamu ai ta wi ai pe no tari orna ko ko tu apa be ma na gusio he e social media ne we interview my hotel ko di ne pe ke na ko se pai te mete na u fai ko tu he na u liu na do ka ko do me ho ke ta ha ko hu mai da ta ma si a mo un ko tu e ho ko ngai fu li liu lai he ho ni ko a bong bong ta u sio ke ta ko ya ka do ha
0: mo da be do le ni ko ka ko ta u sio bo in de ke skala mu Mantu e tau kosi e kamata koe a reisa. Na e nga aho ke reisa e a Tamati Williams pe po Nero. E o mata to tamu te ila. E kakoe. Kono ta nota mo Glenn Taylor ko na ma huo ma fe wake i no papa e bai nai. O mo fai ke e ke gelman ta le. Ta no ma rea ma siye ne pe. E o mo ni pe a tu e kamata u ko mi me. Ko na kou na puke ko ke ho. Kakoe te ke me me fai. E o mo huo de la tolo beki pa eje mo ni foge nga shi o be ka mari ka gu ka mo mo ka go la ko la la nga e fa ho ko go e ba nga me fo i set africa o mo me me ma be ta ka fo ka maro mo be na fo ka pa na ka fo ka maro be ma la ma he ka go ma la te be fo i ma ma Eric Rush E nā au koe hi wā anō te te, koe tau wā mūmui nā te o ke whai aka, Whaka tautea mapu ke conversion a

0: Ane o ngoia, oku kai ke hoko, o kai ke hoko kotoa pe, ai pao paemo kotoa pe, te fito, i he okaro, o kaholo, ka koe lahi taha, o paropare ma, o ku hoko ai. Pea, i o mau wāhenga, i he whakalungfu a koe ni i he motu noate, mo u ka ta ka to ko be fanki me ka ko hange ko la ko fanki ko fishe na wa be ya e fononga nga be a mahalo ko ku yo ngongo la lahi be a ku ya o ku fa o si o si atun ke foke ka nga we be a te u mai be a mo ka nga we ke o mai i he mahina ka tu we ke fa o si ko ni ko o ka to pa e me me ha o to ko wa nga tu pu ke of ke to to lu nga ki ho mau wa nga ki Hawke's Bay ke vai ke kamata fi ningi pe mo u ngawe anga mahinu ai he tamini fa ngawe va fa puto pe mo u ka ta ha palani yo na u ngai palan ngawe ke fa kakato ai ru recruitment ni po no fili mai go ngai kulu pu ngawe ke na u ha u pe ku fa ya puto ngawe va fa puto pe mo pot ngawe ai i tonga i ku fa mal mal fo ke ai va ko ni go employment ni pe ko RSE i he Ministry of Internal Affairs pe ko po dunga o fa ka lot of fornua ai e minister ai a fane a fitu afe pe na ta ulo to ape e mai na ko hili na e me mai ai e minister ko ni fu fu a ai mai e ne hoko ko minister po dunga o na mu mu mai a fora mai pe ki ai a le nolo pe mo to e nga o e timi nga o ko ya e ka ke u fa lo te tu ku mo ani ki a kapita ko ilo pe u lahi a bito e ne u ngongo pe a kamato ki hoko atmi ai malo bito
1: Mala e te vita fa mala te linta heta u te mau e ai ahon pe program fa mui mui fok la ku kohona ku mai ai o pako tui maha pe pangala he ongongo na e pai atu e programa pe ya ka kito e pai atu e atu e tana kat pe ke tunga ki ai ta te vito ki he motu sau te pe ange pe koe mea koku lawe ki atu e vita koe kai meni o ku mi foko to ato e to e nga vendi koe ne kola umai i fe pueri i he tau ni e na e benga hai kurupu na nao foke atu ki tonga i ani afi pe be ki e wipin pe to e benga hai kurupu na foke atu ki e kaha o e o koni osi koe maha ina ni i mi osi koe pa atu whana o kuna kola umai i he i fe pueri he tau ni e ka osi e nao me i maha ina fitu pe onu kau ngā au ki e i he area pa ma o koe nei o ngi na te tekina ko ko ni nga e ke ke ta fo ke ki o ngongo ko fi ta na ke pe linta pe pe ki ke ka fa no pa no me ke ta fo pa ma na e fo ke ta ku lu ko ma ma he ni ki i lo ben ke ho tas o ko wa ma he ni ko ni ke are ko ki e agora aí para mo e para na uma água né na zona pacífica o não be é na van bani o me be que toca fazer algo de manhã e foi vá daí me quando tem na o mai que foi na água que para pipe que pulou de moia tá o que aí tá toca fazer no tongai e toca fazer no agora que aí toca o ano aí na o mai que é polo o se na o Pāua koni i he e āpere i te pueri le rea ki Kren, pe nā wholau mai rewa ki Kren o hoka te ngā aua ki wha oski ai, ai mahina e tolu, ai ni kawa na nā wholau mai ki hoka te ngā aua i he hotasi. Pe ka tau kutoa pe whoko pai i he hotasi e nā ki i whaki pāre, pe a kuna whanga e kina tolu e ngā wea ngā wha mā buso kā toa, ai ko hai o mahi taha e ne e tau pe ka tau en top e na sia ko ko i he season pe a ko e una fuat ma be fangi certificate ke fa na nga o pe ka u a ta nga o e ba be ta o ma u na o seni di la ta i he i he fui ba ta in go na o ma e fa na o pe ni pe a fa fi fi a ma o pe e ku le o to si e tau fa na o tonga o ko ma o nga o de nga o pe ni a ko e ko ka nga o ko ni i o mai mi tonga ko na to pa ku ko ni i he ma nga hi certificate ko ni ke la ta ha se ni ma ka wi

0: kai kana tai ka kono pa ka to ko si se na e foki na o certificate ko ya kana ko foki ya i ho iken ka ko ku ko ni ta pia e e ta ta ko fea bo pa pa o fo no hema ka ta ula he ne ha i ke ku ko ni ta ni ke ne ha o ke ni ai polopia ta o pe ki ya na na o mai re ba pan ki ke ko ni pe ma ba ga ko ki ai pe ko la ta ko ki ho wa ni la ba ma o pa na fa ni ma ki ho wa ki fo i wi ke ki ke ko ni pa ka to e na na ma o ko ni he ki ho ta si he de pa re pi pe a mo mo to ko ni ma ke ai a ko Me ta hai ngai mea ku mau fefia pe mau pore pore ahi ngai matea ke pa nau koe ni. Eo ngo koe ki fwoi mahi na pe mi mi tolu e nau mai ihe ka arepi. Kaka avarisi koe o taanga unau ma e fwoi paha taimu koe ia o ku ihe paanga e tolu mano tu. Ai te tau pehe pe o ki ihe paanga e taha mano. Ihe me me ihe mahi na kotoa pe o ku nau lawa ma oe na ufaka mole mga ngai mea pehe. Ai e ta hai a nga hi fata ta mai no ni i na o mai o o nga o ma te a ki te mo ma ro e o tau si ai ki ho la ko ko o e na o fi o mai he tau ko to pe ko hi na wi lo e mo e ma wa he mai bi fa mi li te mo e mo e mai me no ma he ni ki ai to nga ka ko hi mai na ka to ko na mai pa o bi te nau sihini te rei toko nia ke tani kone mga fokea i kona mai whamiri. Pea kula vai me nau ngahi mea lahi. I tonga tata te pe ke whamiri, pea kula vea pe pe mo chea si. Pe foki ke e kolo. Mga hane pe koe mea kouta. Hina kouta. Pe mga uinga koe mwe aonga e kolo kalama au mai hai. Pea kene koe tape e ngai whalbalahi. Pea o kosi sea atu pe ai ngai certificate koe ake kotu maawe. Pea pona te nau oha ke pe e newsletter, koi ka ke toko ni pe, ke pe taha e ngai tala noa miri e ngā au e pai e kau tangata, mai o mawe lai, pe oski e vere ngai nau ngā au pai e. Ka kutu i koi koki nau kou pe, ni a mou gai pe e ngai ngā wai anga au, ki ai ma tau pānau, mawe maalo, mawe ma te aki, koi taha e na whaka ilonga te mu whamu oni, Pua ki kua ni whangisi. Ei tuo no ave e na vea na ja kun on siinä ton kiel ja kun tähän jää meo ei pole pole kun on omai ja niin on vetosi tau fan auton kun on ihe tau tahkoini koko Maria pe ihe pa pa omai tati e fa oa ja kun tämä on Maria tähän ei pas pas tuo ei näin funua tuo on kun tämä tuo ma o omai se tiskei ti ja kun on tosi Tolah yang ya mo tolah yang ke panuat ngai fonu aku pas fini no ni ngai be piki he gitu kasi tau polo kalama ama ebo ta he ki yo mo vele ya mi he va sante i he tam ka tau pe ki yo mo vele ha ko mo va he ngai ni fe fo ki ho ko ki extenia i he yo e fa na mi i premente Kau ke ngau, kau kan itu cinte. Ya nak sepaki ay ay ay himi arele kau awet tonga kau ni kata kau pinori. Ya ni lave alah ke itu kata. Kau fasisi apa nak kau mori hamu ui. Kau hil kau ya kau. Nai fahe kat itu kata kau ya ki kau ses ke fahe lo kau itu kau nai motu lai perpe ki kongi orang ay pelvis. Ya nak lele kau hepule lulu. Ki waringa toni o si o ki ai pia fai mo e ta no pia mato kata hako ni pia pe ki pia pia mo no ki tau ke te wihen pia pia fo ke hinga wai anga pia mo e fare maa ki pia o pia fai fo ke am pai to o ihe mo ni te pia pia ta hai au ki e tu kata hai au ki ta pia ki komo teks o ata tau ki he lau kwen ya he Pagai fafisi ape he po ai pe nga awe ko nga awe pe pe ke ka ha pe pe ko ke marki pe pe po bu ma pe ke pe mo ko no ki ta pe no hoi ma nga va ta pe go ki support ai ta to ka awe go ni ai ano fai to pa fe fi a pe go ki ko pakoni mai pe mo ACC pok na to te na kawa rato ka sa mo re kini pe o so sa yo mo ri po ti tonga pe pai te ta u pe na mai fo ke na me beni o ku ai na ko ki tonga ke pot mawe pe pe ta ke va e ai ofisa profea ki tai family o pa mai no pe ka na to lu ke na fa na ton mai pe mi pot mawe pe a o te ya o ai ai e ngahi i pot go ni ke ta u lista pe pe ho ke CEO ake na me ai pe me o poko ke tau fa tau ai no hoko ana fe na pe a kono fa to na dere pe a e va be pe ha an tava pe be me fa to ko ni ho ko next pe pe mo na ve va fe o pito pe a na pe pe ke to na ta o pe mo ta o pe a po te ki na ko o ri ke poko te na wa we pe o Pagi mau hini pe, mau pun kau, tonga mi tonga kau, kita fasa kita, kita, kau, kau, ngerti kau mana lawi kita kita, kau, mana tau pe aku hoko hini, kau, kau ngalahi kau tonga fai, ngau, put ngau i tonga, kau hiko no fenga i kau hini, pakakato ngah hilis, kau ni ngau tol, kau si ada ngah ngau ngah kenau, Ola mai ni kamata pe se te mani o katopa pe pe ni no ve ma ke vai ai ta sama ai a ke ai ma we to e e fa ma popo mo ai na i visa ko ni ma ke ta ni te ma wai ki na ve na ke pe ma ro ko ki me pe ta te to ki ta na ke te kai no no pe pe kon o ko o ho du e impression no silani ai a ko pa ya ai e a ko pe ma koi tonga me ilu sila ni pe anu fo koe koe ki fo konga fo ni utana ni mai ni koe sini ya koe koe fo hau visa koto pe e fo mai ia i he taha koe ni ae e a ko unu kia he tainin ka koe koe neungo fo oe ni ki tonga pe pe ki kau ma hawe pe pe ki kau empoia koe tonga pia ngā hawe ni ke fe ngai te eno koe
1: e neo ngō ku hoko ai whatamaki koe he si i kau ngau koe ai e pinoli. Ka koe angai e whanonga, pia ka koe e whakaluku fua, koe nu ku whawhiwhia peo kai ke si morea moui, neo ngō pe koe mea ne hoko ku o si hoko ia, ka koe na ku sai abitu pima koe. O whamaharot peso ke i mauivi, o to e si whanonga mai, puna mai me narisoni ki Weringa Toni hange koe na ke si lawe kei pa hange koe na tau o si talanoa kei he tau mea koe hange fuko tanoa neongo koe fukau ngawe koe ni koe aho tasi pe oku i he toko whangea ke toko ni mangeau ka uki ai pe tau ki fui toko whanoa ai he pa koe hange koe ripoti koe na ke o mai koe toko nima tuki mua koe kau tama ka atoa en be mo koe o tuk moon be re tau whanongo koe wha rea koe ihe whaiva koe ni ihe ngahi whaiva hangu akapulu koe kara koe koe whangalaione me funga whanua he pe ako ko te o ko tau whiwia kotoa pe ihe ngai tāno whungani koe ya koe tā whoki ai mea e pitana ki tau ilo i pe ko ngai a si whakaanawa me ek minister ke ta mo ka folau ke na lava ke fa toka lahi ta ka unga au ka ku mahino foka ta tolu ko tau tu ko algoni ki he ki he ki fe au hi ngā ue mo e koe kualati e ngā ue o mi mi mau he tau u kuluputo ngā he ka wanga pe koe lau hanga pe koe ilo i he savea koe nai fai koe e professor Richard Bedford a ne ongo o ku tau me i he toko whaafe ke toko ni maafe a ka unga whaka tau tatau pe proklama nusilani pa mo Australia i he tau ka koe whaka tatau ko ne ngo hange o ku toko lahiang a Vanuatu tau si ilo pe pa mo haamua a tai mo ku aloha iko ki he statistika poke tau tohi kakai o tau toko lahi ke toko taha kilu tupu pe e tau population ka me haua e ni maafe ia whaafe ke ni maafe o fu maa lunga o bito e fika ka ku tana tua ke ki ai mea ki vahe vahe pe ai e ku hangu ke lau ko whakaukau ko toa pe tau fito ki he ikministā pe amu e tau taki o tau fornua ke whakatoko lahi e tau fika o mo na ngalo ai e tau ko ko tau kau RSE e tau fata fata ta pe ko au ke kau ngau e tolfo a kau e ni he program RSE scheme ka nu silani o tau no fo i he toko ta hafe o no ngau fitu ngau e me i he tau ne ngu fai fo amu ke tau au hako o toko waf ka u mo na ngalo ai u program ke he hango i hango ko e ko e takano i manu e mit e hange ko e kon ko si asiko asas me ko e langa e ka go ave ke te ramo si o e me pita he o tau ke he tau fenga ku fai ke fai magi fa ta ta no mo fa ka lo to la hi pe ki o tau ka nga ai nga le le o ku fai ta u mai no fo o vale pe ko ki manu me tu haki ka ma mo alu ai pe ya o ke si he holo i o galan ta ka tau ku kore pe ke Eho tau kei mo e tau whenga e koe i whai maha ki wahe wahe pia ke whi whanongo pe kia e ka inga whanongo. Malo?
0: Pala te, pe hake me hoke meo ke lawi kei, pe mea maina hoke katolu ke maino plai whenga maari ke o tau kai, tonga au nau whi mawe whenga maari e koe. Aia ko uhinga eko ki nau tolu koe tonga au te maha nau maau e pe te peate whenga hounga, e mau mea hanau mo ui, Hingga fuki hanu kotu e programa kwa ini Alu mi he Alu ni ke ta wano e ta fuko Ke nama fe nga maari kwa ini Ke nama ki nuti ki nuti lan Ke ae kanga ta fuki hanko asti Aya kwa te fuki fakau kau fuki hanu programa Pa ihe taimu ta tau pe O kukai pe ke utu yo O kuton ke mama a me tiki tau tolu E kuala ti koe E kau emikroya koe kwa mai ke tau faa Ai a koe kuhunga kou tala no ke kuala di, e laka ane ke mahi no kai ke fu, ame ke tukuka ki o lunga kai, o mai ki nga tolu, ame ke hanga hanga awe anga o kai ke mao kai ke seni lele. O ame koe mea ko mahi no obdete ke tau tolu ni ka whaonga pe kao contribution officer, ke tau tolu tau whanongo ke ngai honu e pasifiti pe a koe, pe a tau amana ki pe o sisi ene hoko ke tau whanau tonga. Ai alu koe koe ai yang ese ni to kuma o ke wite pada tau ko hi ko pada ta pe ni hage ko ho to no o paris ko te wa no ai ai a we nga ve ta no ge ai pro don a hoe tau fin na pe mai no alu tau fika ke o ma e tan na tau pe tau pe fin na pe mai no ala di ka ve proya ko ko mai e he u hen a ko ai ma pe ho wa ko na ma nga we ai ke mai la na o che ni e ko tu fo me ma hunga ko o ku ma hunga ko e ta u gen ko ni ta tolu o pa pe o ku pa hi no be o ma be ka nga we ai ho ala hi ke lava o tong e na o fa more pe a pe se vi ma na o se ni la ke na o me ki to ma to ha ko e de vi ko e ta hai ngai me ma hunga ko o be e more me ta fa ka pa o ta mu e ta o ko nga ke ma hi no pala ti ka o employer ko mai ke tau tau ko mo ta ko mai no to si at ona ai ke ke tau kom ti ta tomo iPhone wa Pacific ada pa pua nexo wa wat Solomon, pe mo fisi, amoa, ngai funu wai, to lahi au kutoki nga tonto, munu ia pe koe fika koe tau kau ngā oe, o ko omai pe o si kau pe ia i he fika maa runga, i he ki to lahi ha tau isu maa. Te utu mate uki ngata pe, hake o usat kari ta hake uki mata i toka ngā mai ki ta kolo karama ko i kaimi, e tu kata pe ai ke, te moa ke hunga ke, e wha maa wopo mai tau.
1: Maro. Malo pita ko ilo pe ko ko ose ta taimi ka e ka ka ka ka fa ma opo ko fa ma opo ko e pita ko ilo pe ko e te tau tui ta tau pe mo linta pe mo ka fa no ngo ne ngo ai pe ko ha ha fa nga fa uhinga ka ko ku ta no ko ki ho tau ki tau ka nga we i New Zealand ko tonga pe o kulelei ta ha en ne hanga e he ono pura nga o mai tau tolu a ka urie iso ni puka ka fafufonga ke whae ngā aue. Neo ngō pehe te e tō lau tau fūtō lahi. Ka koe whakailonga ia ai commitment lahi mōni ai pura nga tōnga ke tau toka ngai e ne kau ngā aue. Pa kō tui koe mea le lei tahaia. Pa kō tui te tau tuku aki ai whai whakau kau koe ko tau tolu pe tōnga. O koe ke ta peti peti he tau ngā. Pa mōni pe tōn pe tau ki peti. He koe mi anon ke tau anoa. Ka koe ngā aue kon o tau fai ko kalu se fai la ka ke ngata pe tau ka ngau mo tau to au fai tu ai fa malo linta o ilo pe ko o si se matai mi ka ko mau fa malo te o me fai nga mari ke fa ho kwa e por kala ma fa u ke u kon e mo tuan ka ma a pita ka ola me saute ke lava te por kala ma fa u ke u o e we ke ni malo pito
2: fa malo la het ke tek mo fa ho ko por kala ma a honi Pea, o ku mōne au pita whakatala noa, he? Ko tonga pe au lelei ta haka. Ka pau pe he sirini a whanau ngā we ua noa ki mōua to tongi he pure anga. Kaike, whamahalo lahi at ke tek mōua he lawai. Oe, polo kalama e honi tau tok whelo ngā ki hewi ke ua meheni. Malo.
1: Malo. Malo vatu. Malo vito.
2: O ku malawa ke ue si ai community, i e wa inga whakatupu pa anga. Ka pau ku ke hoha a whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, Pe o kuke whakatoka ngā i oku liliu hono ulu ngā ngā meheanga mahe ni. Pe o ku asia i hanga hei whaka ilonga, o hataha oku whaka fufu e ngā we aki oi paa ngā, pe kore paa ngā. Pe tala noa mau pe kia wa inga whakatupu paa ngā pe tā misi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kia ni ihi pehe ni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I he taimi oku tala noa i ai ai palopale mani, ko hotoko ni ia ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue toko ni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fisi o whaki. Oku whakahoko e ni i he whaunga whakapolo fesinale, e he kau ngā aue whakapolo fesinale, pe a te nau malu i hangahi whakamatala whikau aki mō koe, pe a moe pō tala noa e whakahoko, pe a oku ta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mau toko ni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, Fetu taki ki e Gambling Helpline, i e noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā. Peko ho o text ta e totongi ki e walu noa noa ono, peko hao kumitokoni ki e safeguard.org.nz/support.
3: Kau Popo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakatau e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, whakonaki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e oku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa haosea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe a toi amuange e na uivi iwi.
2: Kata ta mi ko hoko to tonu ai fa. Prokalama ko ia o ku hoko te tau hoko ai pehini ki he. Prokalama ai kori stutuku ko ia ai kori si kuin salo te. Fra hoko atia e luha ma fare pe foki ki a mele a ke vete. Luha ma malo e tau mao ai ahoni pe a malo mu ai fra hoko fatongia malo e kau mai ke prokalama. O ku te gei ke hoko ke kau mai a mele ake i he E tau Zoom, ka te whoke atu ki a te koe e luama ke ke kamata mai e polo kala ma malo.
4: Malo, apitolin tāpe aku tau whawhetā e kotoa peke e o tō mafi e tau ausia ai e fiafi whakolo a koe ni. Ko aha toko nāki ko hono taha ua koe ia o septema. Pea amanaki pe te mai heni pea mō mele fukavete. Ka koutui pe o ku lolotonga whinga mai a mele. Ke hū mai ke polo kalama. Ka te uka mata ak peha tau ki lot. Pea tau toki hoko atu. O ku ikai whetu kua eike ma whawhita e ma peke a Fiona. Ko uhi ko e hope ma upe. Aho langi langi mhonge ia. Pea mho ofa, pea kua umai ka te kumatoro. Pea mau tai maari ea e whawhoi tuitui, pea kio maunga e whamiri, o ku tai maari ea e ae hou eiki, o ku nau wongona e polo kalamani. Ka umaa ae koristu tuku kotoa pe, pea pehe kia kainga tonga kotoa pe, o ku mau kau whatahe e whawhine. Ko mau whawhita ia eiki kouhi ko e mau ilo, Utai te ke tuku ke mau tue noa. E mau inase tā pake mo ui, mau whawhita e mau peke a Fiona. Ki polo karama e whawhino ku te kake at ki a Fiona, ke tā puaki mai. Koi hāha pōtara noa e whakahoko, mo hā whanoa nongo ke tuku at ke koristu tuku ke kawa e a Fiona. Mau kore katanga hemi ana si sukarais ko alo, kako mau whua mo ui. Amen. O kou kore peke u whatap ki hau eiki ka umaafo ki aha matapure pe he u whatapu at ki he palesteni ka uma hau eiki koi sutuku ka pe he ki a tek mou tol koto ape ok mou me amai pe a mou ongona mai a polo kalama koi ni pe a me he ope pe a kou fie fia lahi he fafini ke tari tari ko tō ape ki mō tōru, o ko iheni ihe whawhini pia mō mele rita wholangi fuka vete. Pia o ko tui pē e tōk whatonton mai au e mele, ka ok ma iheni ke whahokat a polo kalama ihe whawhini. Ki mua ke u oange whainga marie ki a mele o ko fie fia lahi a pito ihe whawhini, ka koristu tuku ko uhi kuo ki fofoloa e tau wā mama o me he ngahi whatongia na tau kau ki ai i he tau koe ni pa pehe ki he polkarama ko ia o ākosi. Ka i he whawhini ko he ura ki pe koe o atai whakamalo ke te kumotona mo lawa mai o tau kau whataha i he katoa ngai o e aho ko ia o kori sutuku o maire fihi pe mo siru tapu whamalo at ki he kau kori sutuku na etak mai a evarine pa pehe foki ka mele vea ka mai ka vea mo kumotona ko toa pene mo lawa mai o tau whakahoko ai ki tau olunga o tokoni ki he kori sutuku ko uhi ko e whakahonga, e whakaafina, e whakahoko mai ka te tātoru. Pea, e he whawhini o ku mai heni mō mere. Te tuku pē ka mere ke ne toki whakahoko atu ia. Ka ko e me alahi pē te matara noa ke he whawhini, ko e konga e taha o e tau ngā ue, na e whakahoko he tau koe ni, o te kaiki lawa ke whakakato, pea toki whakahoko atu pē e mere. Mere malo au pito. Ai lawa mai pia ku o ate whaingo maari e koni ka te koe, ke ke whakahoko mai pe, pia ke hoko ate e tapolo kalama. Malo.
5: Malo au pito luhama ai mau whaingo maari e. Pia malo e mai ke whaihaki i tala noa ko hui ko whakaukau fuku a makasini. Ko whakaukau e tau makasini te uka mata mei ai. Ko whakaukau pe ke ahatau ki tuku anga manatu. He tau fu teu teu lahina e whai ki he katoanga centuri o e koe skunsalo te. Ai e koe ngahi mahina, me mahina e ono ke fitu naika ke toku whakaton ton mai. Aho mou ka mata e ki mou tolu ai pōtala noa mo e whakakau kau o e whai wā pia mo hi wā. Pia toku whakahame ka teki mau tolu o mau toki kau at peki mau tolu mahalo ki septema. O fai ai feohi maa whana mo e whetau laki mo ngahi tau ua ko pe ato e whaka maa whana ange a ngahi feohi mo ngahi maheni. He utau nofo i he whonu ani pe ki whonua sisi anu silania o fata tau ke ta anua mai ko ngahi tau ua ko i Amerika pe amo Australia. Ka utau nofo mo vete vete pe pe tau tau taha e ngahi. Ka utaha utau kau ki ai. Sisi e tau whetau laki a ki tau tolu. Ka ko hiko e ko fuui viko e tau fiekau ke he teu teu ke he senturi. Nā tau whe tau laki ai pa tau, ko e tau tupfo ke he kolisi nā tau mei mei ko to wako pe o te ilo i. Te huhake te ilo lele i kalasi o lunga, pe huhake kalasi lalok nā o ilo lele ki tau tolu o lunga. Pa kone os po koea pe os. Ka ko e tau toi whakataha ko e ni, o tau toi vāo fiange mo kehe kehe apita ho tau ngahi to u. Kana e toi whakamāwhana ngai tau whiohi. Pena e koe whakaukau lewa. Hange koe koe whakaukau ke take a snapshot. Oe fo i taimi koe ana tau whiohi mai ai mo tau teu teu ki e tau katoa ngā. Pe au pi ke taimi ni o ko osi ia. Hange ko o lawe. O kai ke tau toi whisti o whaki tau to. O si e tau lele mai mai na ono ke fitu na tau fesio faktu o taha e wiki. Pea koe o fiko ke tau to ngana tau fesio faktu o ua. Pea koe lau lau ho ua o tau whakataha te taha taha te tau toku tuku mai ke tolu pe koe wha. Pea koe po i feo hia koe ia o koe ke lava ia o koe ke lava ia o hiki ia whahinga me a whakateknolosia. Ka koe tau ki feifeinga pe. Pea kono i kua ngā pe o lahi anga pe ai uta. Nei fai pe e whenga ke ma o mai hanga hi manatu me li e pe au ku ma o pe ka au kai ke lahi. Pa au ke ewe ke tahinga e koe nao ngai manatu me li e ma li e nao tau koe ke nao lot nao tole ke tānoa. Koe koe fai mea ke a nao tau koe. Pa ku hange koe kui whange pe hono tala noa i ka pa te alugi taha lau hato hi ango u tai tae ori ia. O kui whange pe hono tala noa i pe aspa whakatata i pe aspa tau pa e ai. Kai ke ka ku osi ma leba ai fa mata lai a to ta me nai te ta mo fola ko hi fo ka ta palestin ya mo ta ostea ma mo e fa mata la a me le suipi la tu ko hi ko e ta puna ke ia tana ne fa upe a e ta ta anga ha ko e ta faiba pe ta wo mo ki ton ma le mo fa mata la ai fa hiba ko hin hin atelangi ko ia pena ne ta ko e hiba pe to kon ki ono a ko pe ko ipa nene fa o hiba o ko amana ki pe e luhama e yai ha o fa mata la au he ko ko na ke fu e ko ai fu fa to ngi a fa ngata ange i hono o mai o ngahi tu tu uni u ki ki ta tol fa ka papa o yo kuma o he to ko ta ha ko to a pe ai me au tala tu pe kai ke ngata e fo ki pa kana ke hanga e ko o tali, ai ngāhi loto mamahi, fie fia, la unga, mea keke. Wako pehe e au ia koe pewine to a koe. Ho o fie nofa masi ke i tali he kautaha. O koe koe kautaha ia, o ne whaka papa au i, e lea lele i atu mau pe, a toa taha ko toa peka te koe. Kani o ngoi e? O tau tak taha nofa e mohono lau maari e. I he mea o tau tokonaki mo tau amanaki ko tau uia o tau tolu. Wako whaka malo atu luhama. I ho kei tolonga mai i he tuunga paingataa o ku ke fowai. Ka koe koe anga ia whakakaukau o makasini, pa koe mo oni, pa koe tau fok mai pe whaka tau tolu. Na wha amau ia e lava pe makasini pe tau toke alu. Ka tau fok mai pe ki tau tolu hange ko lau, o tau osia te pui mawhanai koe ia, tau foki ke everyday life koe, a pong pong o lele ke ngā awe foki mai. Fatongi ai fiha. Kai ke, ka e whenga i e makasini ia, ka pau ko e makasini pe e mau, ko e ngahi whamatala, ko e ni, mo e ngahi tā, mo e whanki i manat me li e ik pena e mau, mahalo e whiunga pe ia, he? E whiunga anoa pe ia, ke hoko pe ko e ki i whakamanat. Manatu e ose mehene hata o e pongo fulu, o mai e tau whanau mo tau makapuna o. O si o heki, mahalo i tuku atu halai peli, ko nā mo kumi, nai kau heni e kukui, a yangepe u asa no tā, a yangepe u asa no ingoa. E ngai whakatotolo, e kau mai mahalo ke tau ki makasini, pa ia e aonga pe ke whaka ilonga, pa e kai ke aonga i ke tuku. O kulahi apito pe ai uta la, i apito uta. Ko ngā webe kono sort out, pe amo whengai lewa ke pāti, pe a kapau lewa o ehi kaifo ke yaha selinia ke whaake ngā ue, ai o se ange pe ai pe no ki to tong si pe ke he pe ke lava pa asia taka pau ke yai hataha o ke yane me a une lava e ia o ne uta pe ko ne faka matala ke itali le le ipe a nga hime a ko ia ne ngong mo pe mo toko o spa ke makasini o te ki ai ke ata pe ke te mo tol ke mo toko ni mai e nga hime a ko ni nga konga ke ne taimi ni ia ku tago kai ke te ilo ki te me na ho ko he ka ilo he to ta ke ange ko nga hi fata na mo faito nga ko nga hi bahe bahe mai nga hi faka ma lo mo nga hi me ko ko fan ki me ko ya o kai ke ta ilo ko to ke ai ka sai ka pa te ke ka mai ho faka ma ta la el ha ma ko hi na ke me me ya ko hi u me ko ya e le le au pito ke tau magasini. Ka hame au ke toi tokanga tānaki mai ke tala noa kon ke magasini pe ko hau whehui pe o mai pe.
4: Oia, o kumu mo ona apito mele aho o whakatala noa mai ki he magasini pe a hange ko yoko o whakaam ke ai ha ki whapam whamatala me te au pe a oku kei whai pe hiki hiki. Pako fie fia kou hinga oku te kai ke pake tau makasini. No koe toko langhi hia ia ko nau pehe e nau tauri au ko osi o stapune makasini pia o spa. Pia o ku whamawhana ka te au ho o lawe mai kia te au ihe whatongi a koe ni pia o ku ikai te u hange ko lawe ko kuna whoko o whakakaukau ki ai na iai a toko lahi. Te pehe pe te wahe wahe ihe te uhai wahe tapo tānoa koni. Nā e ai a tokolahi o ikai ngata pē i he kaukoris tutuku, matua tua kaukoris tutuku, koris kimui, ko to uako o oku, ko hoku kāinga. Pea moini ihi pē ia, o kukai ko kaukoris tutuku ia, ka nanau omi ai fit pē ki kia te ao i he whatongia koni. Pea nau whawhehu i mai kia te ao. Pea koe tari pē na aku whai, na aku na ku tari koe keresi pe ai eiki. O hange ko o ko lawe. Ha ue tolo ha umue. Mea kehe kehe. Ihe whonga kehe kehe. Pea koe me a pe ia. Aia te pehe pe. Na eki lea e kwha e eki a te au. He hange ufra matatua ai ki vai vai koe ni. Ihe teu ko ia ke u. Ke o maa whamiri. Kako ne ki lea ni ka te au. Na e te eki ai, ke i ai ha taimi, e i ku na i ai, e lele, e kovi, a lelei. Fai lelei pe. Fai lelei pe, he koe toko taha ke he ia, o fai ki ai e tau ngā ue, o kui kai koe kakai. Kako ki me ai au ku toka hoku loto, pena e kauia hono o hake i he taimi koe na e whai aki ai fuafatongia. Kai ke he o ku whakawhiawhia foki mere ai hange te tatoe langa i e manatu ki he ngā aue lahi koe na tau whai. Pe hange ko ho o ko whakatanoa mai o ko toi wakai hi foi ahoni ki he tau tohi ko ia ai tohi ko ia ai historia o senturi hange kon ko fakahatu o ku i nga famatala ko kimua i nga himea o ko nga himea pen o ku ma u mai ko e i foi vaha atai mi na fai ai a se kumi a ki i komiti a na tataki ai a o ema atiola o na fai no foka ma opo nga we ko ni pe ko tara no ai ko ta foka hoko he fasini ni ngo ko ki makasini Kau koe koha ki ngāwe si isi i nai whakahoko i he fōi hange ko lawe, koe mimei fōi mahina e fitu. Nā tau whakatahataha mai ai, kai ke toi hanga he feituu e tau kumi holo ke ata, i he ngahi holo o he ngahi seasi, ponson pi, pia mō lesieri tonga, kawai a o tahuhu, kawai mo ki apiako lau tohi pure anga koi a o tahuhu, pia kawai mo ki apiako koko fukotuai a NCMA. Oh, yeah. Ie ka ngata mai me foi mahina ia fia. Fai pe ko kai ke tau kei hao, pe ha o mo e a ko ia o taimi maa whana e tise ma o kufu u maa whana. Pe tau toi kumi holo lewa. Ta whaka fia fia na ia in hai potsias, ai o kuhange pe ko ngahi potsias ko na nau ofa mai na ngahi venue. E nau a whaingaloto ko na e fai mai ake ofa. E tau pe mo ia ihe, ihe ta anaki koni. Ko ngai whamatasa ke ke toi mau ia. Moianga o e whetu utaki atu, moianga o e tari lelei mai. Ko ngai mea ia ke ke tau lava tau tauri hanko o ko whatanoa. Ke ta anaki he teknolosia. Ka e mau ia ihe ki ngā ue koni o ku ke tataki ihe makasini.
5: Ia. Ia malolu hama o ku ko maha koe mea lahi taha ke ta tala noa ke aiko e teu teu koni ke tau whakataha e e tau kaha o pea o ku pea koe pea ko, o ku maare au pito ka te au ai whaunga tataki pea mo e tauhi kakai nei whai e mele nai te o ne whakatau ka uleva o ku o ku tau e tau kehe kehe ko ihe ihe tu u whakakolis tu tu ku pea fa ambe u peito ni ke na fai pe na mea kane hanga leva o pehe ko ko ne fa tata leva ke ke lili ko he fon wani me he face past the post ki he mmp ai leva o ta futo la hi ka u ta o to la hi mo fan ki kulupu iki kane pehe leva le le pe pe ai lava pe ke ke lili u ta fa unga o ta alu ki fa nga mea e e lava o o whakafofo ngai ai whanki i kulupu iki. Pene whakataata lewa o hange koe, o ko taimini poko taha pe tau Palestini. Pa une pehe lewa, o ku malawa ia ke ai peke ua Palestini. Lai pe ai ngai tau taha ia oku, o co-chair, co-president, toko ua Palestini. Pa e pehe lewa e vahe vahe, a taha mi he, e toko lahi ki, tafaaki ko e tolahi, pe mo e taha, me tafaaki, me whanki i kulupu i iki ange. Ka hangi ko, hangi ko ko o whamawhana ka te au, o koe ke hafu me aia ke tu umau. O koe i mea koto a pe ke lava e mea ko o tauloto ke ai, ka pau tauloto ke tau ngawe whakata. Pe koe whahinga ili fia mo e ta ili li he e dominate he taha, pe to kuange lewa ai whainga mea ko ia ke vahe vahe, pe hange ko ne lau ko e Palestini, pe ko e sea u ai ke toko ua. Ko e whaunga ko e oi komiti he kai ke, he kai ke sekeritari pe toko taha pe toko ua, ai sekeritari ke wha. Vahe vahe ai ngahi tukunga ko ia. Pe ai lewa moha tau lao, he kai ke pasi ha whainga, ha whainga tutu uni whakakatoa ke te tau tolu, kai o lewa ko o iai ai whakafofonga ke tau lawe ko toa ki ai. Ko fia pe i hene i hene malava ke whakakaukau wha a tāngi. Pe hange ko e wha pehe, e iai pe majority rule ko tau mea ko toa pe te tau hiki nima e toko lahi pe ai whahinga ia koe. Pane pe lewa, o ke ai lewa e mea e taha o ku he kai ke tau hiki nima ma o pe iai mea koe consensus he pehe mai te tau tala noa pe pehe mai lewa e sea. Ia ia wha ahe pelu la, ka tuku ange, ke tau taha ke a mea, pea peatlewa oklele. Ai au kai ke, ai koe whonga ngā ue, u kai ke taha pe, pe ua.
4: Ko ia.
5: O ke au lahi e whonga ngā ue kotoa pe, ke keita, ki he tau mua ngā ue. O kai ke pule a whonga ngā ue, ki he tau mua ngā ue. O ku mahu i ngā taha pe, ai lau maalie, o e tau mua ngā ue. Pako mea au tau amanaki ai, ke tau ngā ue whakataha. Au tau whakaamu lewa te tau kau whakataha mai ke tau whakataha koe ni i o katopa. Whai lahi fo ke ai mo wae tai mini ko hui koe mahina septema. Pako pao tau lava whakataha i o katopa ka koe tau whakaamu pe te tau lava o whakataha i ke tau ngā ue whakataha. Whakataha mai ke tau aho i he tau kaha i maa skoia.
4: Koia. O ku mōna o pito mele aho o whatanoa. Ko kau mōau i he fie fia lahi. O koe koha ki ngā au e whaingo fua. Ai anofo ai taki pe koe Palestini. O fe kumi ki ha mea elelei whakaluku fua ai ke koristu tuku. Ki he tau mua pe taha koe whakaam ke tau taha. He koe tau sio koe ke tau whanonga koe ki tonga. Me a whakalata mo oni koe. Pea koe ngahi feedback ia, me ngahi kori sutu ke heke, me muri pa pehe pe fo ki tonga. E nga whaka o fofa ia, ihe māu pa mo taha koe ia, a whatongi ana e whai. Pa ikai ngā tai, o kune toi omi pe pa mo ngahi option. Ko hinga ke tau whakaukau ki ai. Pea i he whakatara nōgoe nā ke whakahoko mai, ai nā whakahoko foki ai whakataha AGM o tauni, i he tau foki mai koia me Century i Maasi, pena e uki lewa ia ki he aho tahawalu koia o epeleri o tauni. Aena e os whakaho koia i he NCRMA. Pea koe whakatara noa pe, pena e tāria i he whakataha. Pea koe whakaamu lewa koe ki he aho i he tau fo'ou. Whakaamu e kei o atu pe a whakaafe. Ki he taha koto ape. Moe ngahi kulupu koristu tuku koto ape. Koe moe whaka amu ke tau malanga i poe tau aho koe aho e taha. Ka koe whakau kau ayo koe ta unifo ki he angai vilo maheni aia ko vahi kolo eni. Aia ko vahi kolo o kau mai can of kouti ko hentasoni ko to minioni pea mo Kingsland pea mo Niulini Me me ko ki na autoria nga hi vahe ko ia ok na ukau ki vahe kolo. Aina pehe fōunga koe na lele mai. Tau koe au ki vahe loto, tau koe au ki vahe saute. Koe tau fo ou lewa, koe whakakau kau ia, koe taimi ia o vahe kolo. Pea oku iai pe e nau ki komiti. Pea oku os whanongo kou tiu whanongo mai pea a vahe kolo ki he taranoa koe ni. Mo e teu teu ake he tau fo ou. Pea e mahino ai a mea lahi. O ikai ngata pe ai, ka koe whiri koia o ngahi lakanga, pa mi he palesteni pe o au ke ngahi lakanga koia, o ku wanga maheni koia i he kautaha, e tok whiri ai he tau fo ou. Pea koe taha na ngahi fonga, ai o tau whakaukau ke kautaki, hanga koe palesteni. Pea o ku toko lahi au pito ai kau whiwhine, lele i he koristutuku, ko uhi ngā ke nau ke nau to e whatongia mo nau kau mai ke whiri ko ia i he tau fōu i ha nau lava mai he tau fōu ke tau whilakanga. Kwa ha kau ngahi ingoa mele o ke pehe o ku.
5: Iyo, ko se pe o ke ngahi ingoa hangi ko ngahi kautaha ko se tu fasiasi pe o ke ia hangi ko evaline me evaline hangana. Pe me he sautata io na e kapteni a Evaline i ho nauto u pe o ma pe fa matala na ko toko ni pulea ko fe fine pe ia eta ha e kolistonga ko ke ma ke no time i he tonga high school ka ko ngo tapa ake ko se o kai pe a kola tu ta malavulo leva me he sas fata hata ha ko ti uta ko tuku o kai fukoloa whakataki i a teknaua mo tauhi kakai o tau whaka amu te tau lava o ngā ue le lei a. O ko ilo ko unga tea mau, na ngā ue fuloa apita unga tea i he working income. Pea o ko preneong o ko retire unga tea ka o ko ma e unga tea whainga to aia. O ko ni tuk pai tutu ni ke ne anga ene.
4: Ta pūre fioki.
5: Iyo, pako, koe ka ngahi ko loa ia o ku tau loto ke tau kei mao. Ko mele sui la atuna e toko ni pulea ko ia, koe tau punake, koe tau pulotu, koe whaiako ia he Tamaki College. Ko vien hau pea kui, koe tiu taia na e whaiako i koe swefine he tau lahi. Pea whaiako poki New Zealand. Ko tok tāme nai te tamo e folau, koe pulea ko ia e kolistonga. Paya ko English ni po 442 and form 6 e ko listonga pe glo tonga le try at university o kalani ko to ta me nai te po oku ko chea he pe ia ia ni sa et le fa tonga ayo again experience ana ke me ko tala no mai ki ai ke ta ka ni si ko i ka o hila vea ko fifita tonga ko olive mangisi ko nga wa mo na lieta kamton i he health ne ngo kai ke nes na kai ke nes ke tau ka faya ko ko ana uti ndo a fe a ko ana hina la tu he ko ana hina he Tamaki College ko ana o ke primary school in North Shore ko he la la maka ko pietes kai tu i he James Cook ko o ta ho primary school o ke fo ke na bilingual unit ana to
4: to ya
5: ke leva amo la via pulupuna ko pe nais tau fu Tinta ko limen pae a peta mo unga tonga a tanga kaile a me Sutton Park. Iyo, ayo ogu bilingual mo Sutton Park. Ko e tau kao ko listu tuku ko ngahi pautulikia o u bilingual unit i he phone one.
4: Ko ia.
5: Ko Luta Felice Langi me Onehanga High School, ko Seine Manumua he ECE, Siweti Mahe Mano Pangai me Southern Cross Campus. Ko Funky I hingoa peni o ko umau mai, te ufaka ose atu peka, te utoe tuku atu e Luhama he ko uilo o kuyaiho o ko ngā aau, ke o ngā wemba mo e tau whaangawe ake o mō ngā emu Fitu ngawe. Ko mele finau ta aufa mo ofa manu one one, ko e kauhe kau social work me o rangatamariki. Ko senolita tu indu kuafe, ko ilo I oktokotaha pe a registered psychotherapist in New Zealand, ko Caprini Makasiale, ka ulotonga paka osi osi ai venga a senolita ke register, so kapau e retire a Caprini, ko senolita pe tokotaha I New Zealand. Hmm. Okay, tau ka ngawe panke ko me naite na tangilebu ko Susana Tuitavake ko Anna Payne.
6: Toia.
5: Koi ko uninga ia ko kakai pe o mao honau tu unga. Yeah. Okay, ka pepine na tau kau whakataha ko kau ta e iloa. Kako ki nau tolu ya oku teke maalohi ko istutuku. Ko talaha mea oku nau iai. Ko faiha mea oku nau fua. Pa ko kake tau lava ta tolo o whakafai keke hei. Ko ngahi hingo hae ka ukaike iloa ngahi hingo a koe. Mahu inga katoa ai toko taha ko listutuko tape. Kaike te utuko ato keke whaka o si e luhama keke talamai au tu ngape a moe feitu. Na tau whaako faiwa iai maalo.
4: Malo apito mere ko ta alo mai tau taimi, ka ko tau filongwa a ihe NZMA I Manukau. Ko wa a tertiary pe ia ka ko e private training education, ai ako whaifatongi ai. Ka ko whamalo lahi at apito lawa ki Polkalama I Fafini, mea pango pe ko e no no a taimi, ko kore at mere ke keresi mai ke tateo e hoko at pe tata anoa Polkalama hoko.
5: Iyo. Ko ngā tanga e mau pōkala māpā, ko e mau mea ko tōpē o kwhai ko e mau lotu. Koe ko e mau kui kui pē o vale vale vale lau o pehe si sumo o tua ko e lotu ia. Kā toa e mafu I pōkala māpā ko ni ko e lotu. Ia si su kalais ko alo ko mau whamo ui. Amen.
4: Amen. Mahalo au pito.
5: Mahalo luhama.
2: Whamalo lahe atke atek maua I he whakahoko e pōkala māpā lele ahani. Tātok whelongo aki I pōkala māpā hoko. Mahalo.
7: Hello. Panga Māori koni ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vātu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai malo.
8: Kore whanga maari koni, ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, O ikai koe aho nima o septema. Fatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au kutaki ai a whaifekau lolo mawhare mo I tou ki muini mai. Malo, mo I whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
7: Senga maare koe ni, ke o atu ai a ki whanongonongo fo I mea kai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo I mea kai me I tonga, koe fo I ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo I talo tonga, koe fo I manioke. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke maumei ai, pe amohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
2: Ko tau taimi kuo haa whetatonu anima, tau wakai he ki he... Kau vai wai katou, pia moe polo kalama tākanga e tau fohe whakahoko ia e he whaifkau, Paula Moala. Whaifkau, malo e tau mao e ahone. Whaifkau ka taki pe o kuongo atu? Korwha mo more atu mahalo o ku ki palpalema e device ko ia ai whaifkau?

Yo malo mo e tau to e mau ki hoa koe ni ki tau o kalama da e wahe i polopola e sāpate koe ni ki sāpate ko ono wango fu ma fau e tai nga mai. Na kamata mi sāpate ko si e tau tala noa mai i a mā tiu wahe taha wano o se kawaki i a mai community. Pia koe ni koe te hoko atu e ni a e tala noa koe ni. Pia koe waki te moeanga e tau hanga o a iaha mea e hoko ke community ka o whamore more aki. O tau hanga whamore more i a taha o mu whai hia mai ya te taha pia te kautol, tuko ki kautol. Pia koe ia i koe ko sāpate e koe ni. Pia ki mua ia e kamata e o kalama. Tuku pe mua ki o atu pe u katapu in moe hawaik, moe tonga, moe ulangi, o kuna ufanongo mai ke po kalama ko eni, o galu he ea, tau kamata ke tau lot, lotu aki pe ao saame o e aho, saame ko ia saame te au mātolu, e wafai tamai moe alo moe lau maari e maanjo, amen. O kumanawa ofa moanga ofa ai, o kuloto kotoa, o kouwikia ai ki, ya moe kotoa hono kita, o kouwikia hono wafata. O hoku lo tō ko tō, o kou wiki ai, ki pe eikai ke ngalo ia te au, a e neanga ofa ia te au. O eiki, o kune whakamore more i e tau ngahina mahala. O whakamo ui ki tau tōru, o ka kau tā whakamamahi, ka tau ka mahamahaki mo malu i ki tau tōru mehema. O e nanga ofa mo e ne manawa ofa, a e ongo kalauni i o tau whoko. Ono i kai lahi, sau whaua e ofa e o tua, ia te tau tōru ko tō. O ku lo tuange kia te ia, lahi ange i e mamao, o e langi me mamani, o e haa hono mamao, e avia i he eiki, e tau ngahi ang ala, e te ki tau tō, o mamao ange ia, ye hi hi fo me hi ha ha ke a mai mo al me la ma re ma no amen a mo e ka to e ka si a ke a ko ni a ka u ka mata pe ko ke ka u lo tu mo ka u i va ka ka wa ki sa me ko ni o mai ni sa me ke ka u ana mana wa o fo be mo na o fe ku na o fo mana wa o fo ai ko ye ye sa pa te ko si to pi na e ka wa no ai a se su pe ka wa ki ia mātiu, koe hae mea e ka hoko i he komini. Pea koe ni, koe hao ni, ki tau whanongo mua ke heongo ongo e hao koe ni, koe hoko atu ia mi heongo ongo de rei mi hi ui kowa si. A koe ongo ongo a mātiu, wai taha walu, vesi ua taha ki e tolu nima. Na e tuu mai a pita ki a se esu o peu iange, e tuu piha nai a fie mau ke u whamore more i hataha o ku whai hala mai ke te au. O feu ngā e tuu fitu, pia kari atu e se esu, o kui kai ko e tuu fitu pe, kā ko e tuu fitu uri unga fitu. Oi kifo i tala noa whakatātā e ni ke whakahino hino a kia te koea e anga, ko ia o e pure anga o he wani. Koi aho e taha, na e whakau kau, ai tu i ke ui mai ene kau pai fatomia ya ne eke ange ya de mau toru ke tati taha fai mai hapa matawa yo nau ngahi mo ua taki taha ya de ya lotonga ene whaka hoko eni taki mai hatoko taha ene kau pai fatomia ya kohono mo ua ki ai koha koini siliwa ni manoa milio kana ikai hane pa anga anna ki totongi aki hono mo ua ya tutoni ya etu i ki ai ke whakatau uatuia whakataha mo ni whanau mono wai se amoe kotoa e ne koloa. Kai lava ke totongi hono moua. Kotoa ma pe atu ai tangata fai fatongia. Mukamata e ne kore toka more more. Anga alfa mai kia te au. E te u totongi whakafoki atu ho se ni ti. Oko moua atu ai kia te koe. Na e ongo i. Au pito he tu i ha ofalahi kia. E tuange ia ke alu ko tawatalaina. E au atu pe e ene talane kia te ia. Tō hono mo ua ona. E marahe atua e tangata whai fatongia, nai toi te taula kia mo tangata whai fatongia ka. E nei e hano i mo ua ki ai, koinsi liwa e te au. Pea ne puke ia i he kia, pea ne kamata whakasisina ia. Mone pe he pei mo to tongi mai o mo ua ki te au. Tō tūru tui hifo e tangata o kamata e ne tau kapo, anga ofa mai ia te au. Ya te to tongi to ka foki atu ho se ni di o ko mo u atu te te toe. Kana i kai ke kari ia e anga ofa ki ono kaunga we
nga nga we kana ne hanga e ia o kahu kuri soni ai kau nga fai fatomia o areva ko ne totongi ka kato mo hono e ko ilo pe ki ai ai kau fai fatomia ai mea poko nanau o ngoi whakaopa ia i he tangata ku kahu kuri soni ia koe nau whakahoko atu pe ki he tui ai mea poko na e toi ui rewa he tui ai tangata fai fatomia na e mou alahi o ne ai angi ki ai o tangata anga kowi koe ko o kore mai ke manawa ofa na ku tala atu ke e ua na ke toe to tongi whakafoki mai haseni o kui kaiki ke whakaukau o ku tamu mai ke manawa ofa ki e taha ke e o hange ko e mea na ku whai atu ki e te koe na e tuku ta ama ki lahi au pito ai pe ane tuku tuuni ai pe ta matei ai pe ai tangata whai whatongi a ka e oua rewa ke ne tau te a i ka e o rewa ko ne to tongi whakafoki whaa whakafoki ko toa mai ono moua o ia e whaunga e whai e he ku tamai o kui he vani ki e te kumo tolu ka bawe i kaike mo pe whakamore more aki mo hakaha o eku kaui mui aki e kotoa o mouloto. Koe o ngongore rei tō nui ai. Paro maha o mō whanongo mai ki sporofola koe a Mākiu. Ko ngai no Mākiu ye wahe kaha walu o kalkala no ai a Mākiu ia ki he ngā ue i he komini. Paka iai ha mea ku hoko ke komini di o donu ke whare rei, o donu ke o mai e toko taha ko ia ke na pole rei. A lawa ke tau talatala noa mo e toko taha ko ia. Ia ko mea nai hoko i he ue ko o sina tau whanongo ai. Ka ia ha taha ku whai hia pe ku whai anga hala i he komini. Kukwa ki fie mao ia tala e se su o ki stepu e tolu. E teke ke alu ko ia o lau i e toko taha ko ia ka e alu hanga tonu i toko taha ko ia nai tupu ai e tau pare. Ai o ke alu hanga tonu ki toko taha ko nai tupu ai paro pare ma ko 1-1 taka i kai ke whanongo mai e toko taha ko ia ka te koe. E toi alu rewa ke tau approach e fui stepu o no wa. Ko tau o mai na whamooni a toko ua pe toko tolu ka ke toi whai e fui tehu i ta tau pe o whenga ke tafoki mai toko taha ko ia. Ta ka o atu pai atu ku ke ke tui ki ai pe ta ke ne tari pe ari pōti lewa ai toko taha ko ia ki e siasi. Ta ka o atu rewa ki e siasi o kui kai ke ne se whanongo pe ka ki se ke pe wha more more ai mea kou koko ki ai e angare wa se asi o ui atu rewa tu atu rewa toko taha ko ia o ui rewa toko taha ko ia ko sendaire pe a moe tanganaki tuku hau. Unga ko sendaire moe tanaki tuku hau o kui kai ko kakai si uia. E ti tiu te kakai ko ia o kwa ke nau ofa, o kwa ke nau faa faa mpai faa more more, o ku nau fea au auhi, pea ku nau o ku nau si o lalo, o pai ke ia e mea koe koe faa i kaha, o ku nau fe faa faa. Ta koe ia koe koe aho ni, ka mataanga e tau folofola aho koe ni koe hoko ati o me folofola e ui kosi. Hawa pita o fai e koe fehu mo fehu i koe inyo talanga se Jesu, e tuo fitu nai ke u whakamore more i ha ku toko ua e whai hala mai ka te au. Kare se su i kai e tuo fitu ngo fulu fitu. A epa fitu ngo fulu fitu o kuhinga ia te ki whakamore more i he ahoni, whakamore more i a pongi pongi, whakamore more i ha whai ngata imi pe ha uai. A epa kui ki whakata ngata a mea kui whakamore more i he tala mai esu. O pita ia na hawa pita ia kwa ne whakaukau a pita ia ki he matai fika. Ja pehe e pita ia ko matai fika hao hao a koe te de lava o talange ai tu o fitu o koi matai fika. Pea ko ne hao hao a koe matai fika ai ka te whakamore more i tu o fitu. Pea o ngoi rewa e pika o hunonga. Ka talange se suuia i kai. O ka ke tu o fitu. Ka ko fitu ngo fulu fitu. Ai ko no uhi nga ka e ngata e mea ko whakamore more a tua. Pea a whai rewa e se suuia ki fui kala noa koe ni. Ai ki fui kala noa whakataata koe ni. Ako ki fwi kala no fwa ta ta ko na fai ko e se su pe na ia ta ngata na e na mo ua ki ha ki ha master ta ko na mo ua ko era banga e ni manoa miliona fu banga lahi au pito en ta ko e ni manoa miliona ko ke la wa ia fa pa la wa fa mo le mo le e ko fu ta un ta u lahi fa luria e malo ko te ka mate ta don te yo so mo fa to tonge mo wo ya ko ta ko na ho ko na ha ure wa ta ngata ha ana business io ta ne ke tangata ko ni fai fatongia ke tokongi e ne mo ya kore fa more more angereva tangata fai fatongia o ko ken o mai mo a taimi na ne to tu tui ono uma ono tui mo kore ki he tangata o ya bisinisi fa more more pe mua o mai pe mua ha taimi
toko maha taimi te walo seinga i ke maho o tatonga mōwa. Kana tawangi he mea ki mua e ne kore whamore more, mo ne kore koi ke mea, kana ne tawangi. O bau hu koi ki ke lava tatongi mai, whakatau koe, whakatau mō whānau, whakatau pia moho waisi, pia whakatau e mea kotoa peu ke ma, unga ke lava ke tatongi ke o mōwa. Kana e langona, e tangata pisinisi koe nia e kore, whamamau me whai he tangata, whai whatongia. Pia ne hangarewa o kaniseri ka atoa, ai ne mo ua, pia ne hangarewa tuwange ke au tawa taaina, oua te ne toi totongi paka foki. Pia koe hao koe tangata whai whatongia koe ni, nai hao koe ki tuwa, o te whe taulaki pe, koe tangata nai whai whatongia nai mo uange ki ai, ai ea koe paanga koe sirini siriwa e te au. Au whakou kua moe, moe ahuia e te au, ai totongi koe ia a ele mo ua. Nere tarangi rewa ke tangata whai mungi, koe whatongia koe ni, ka ataki ka ke hanga totongi mai pe mua e ku mo ua. E tangi he tangata o ne kore whamore more, whamore more, o mai mua hataimi ka te au, ke walo, o te alu pio to se kongi mai a mea, tu mua hataimi ke u ke whalo whainga, na mao mai totongi whakafokia ke o mo ua kakaka. Kana ne hanga ia ne ita, sina hono mo ngā pa te fusi pa te pehe hei kai ke toi tāri au ia hataimi pa te hangarewa awe ia ke pirisone ka o rewa kune toi hanga tā whakafoki mai ai le sirini panga te au kwa siriwa. Te mai whanongo e kau tangata na ngau e tangata bisnis ki mua e mea e whai whatongia koe ni uku whai te na uita au pito na uo pōpō aki ke tangata bisnis i. Pe whanongo ki ai ai tui, tangata koe na neha whakahau fi, na ne toke tawange mō ui ke ha. Tau neha koe tangata, pa neha rewa o tawange ki ai. Koe foi me ai ni koe, ko foi konga mahu inga ta hae. Koe hae mea na kei ke whai ai mea ta tau na ko whai anu a koe. Na wanga whakamore more i koe, pe asko ia, pakai latu ke tō tāko na mo ua tuke a koe, i kaipe ke ngaro i a koe, i whakamore more ia na o whai ka te koe. Ake alu ko ia, moroto i tā, moroto tāngia, moroto tā e whi wha more more. Uke hanga ko awe tangata ko e, o tuku prisone ka orewa, kune mau e paanga ko ia, o kue loto ke totongia tere mo waka ko e. Pene pehe rewa, o kui kai ke sai ho unganga. Pane hanga rewa, awe rewa tangata whaka ho prisone. Ea o mai rewa ki fwi ako naki ko e ni whaka o siosika. O pehe mai, e kaiki ke lava, e whaka more more i hao toko ua, kwa tu whaafine. Ie community, ka orewa koe whamore more i mai miho loka, hau mei loka. Angarewa i he konga tohe koe ni a mātiu o mai e koe mea koe ni. Ai konga koe ai kore foke he kau apostolo kau kisai pare, ke a koe i nga tori he lot. Bea koe lotu ni nga nea ngā koe ia e mauta mai ki he. Bea koe lotu koe e mauta mai ki he wan kore ha mea kai pa koe koe kore ono ko ko. Ke i whamore more i te mua au, whamore more a ki nga tolo nga mai hanga hala mai ka te au. Ai o mai rewa ka te kau tolo, hanga se suo o mai rewa koe mea koe ni he i kai ke malama ki ki whamore more i hataha, ka rewa ko koe o ku ki kamata me ki ki whamore more i miho roto. Pento ki whamore more i rewa, e ne tamai koe i he wani a koe. O pati ke pehe pe ko whamore more i koe hau pe ia moho ngutu, e kei ke aonga whamore more e koe ia. Ta ko hopau e kei ke hanga o whai e hataha ki ki whamore more i atu mea te koe, me ha o mo loto me te koe pake whamore more i heka ki hanga o tua whamore more i koe. Kung toi o mai rewa ka te kau tolu ai ki mo e masai na ave ka pita. Koe mea koe te mouhanga koe ia o vete koe i mamani e vete e i e wani. Ka koe mea koe te mouhai koe i mamani koe mea ia ha ia i e wani. Kung toi o mai rewa ka te kau tolu o wange ke community e trust koe ia. Ta ko ia ko me ko nga ia tiu ko ia a ma tiu mo ne community ko a e anga se se ke ta ho anga fra more more ka mo mai le va foi se ka u ko ia o mai ka te tau tolu au ta pe hepe ko re ke si fra mui mui ka ha ia se su na ne ave e ne ka wa ko nga ke mo fe o fo fani o hange ko ku ofa a ka mai ia te au mo ku ofa a aku ia mo tolu ko mea tea i lo ia e mamani ko koe, mo au, mo koe, ko kau ti sai pare ki mo tolu mo mo feo fani, mo mo feo fo fani. Ai e koe o feo fo fani, o tonu ke kau feo fani. E ise konga tohi ua ki, hu mai lewa konga tohi ua ki,
o tawa mai he konga tohi ua ki e mea ko ia. Tohi kua si uraki. Pehema e si uraki e me tohi ko ia. Ka pau te whakamore morei o kaunga mea, i e taimi o kufai hala duai ke te koe, ko ho ngahi lotu e tari o whakamore morei o ngahi a ngahala. Pea te ke whakaite o pau te ke whakaite e kape ki a ta, te aua te ke whakaukau te whakamore morei kohe. Te awakai na kore ki he o tua ke whakamore morei ko. Te akapaka ka pau o kui kai te ke manawa ofa ki he kai ngā, he i kai ke whakamore morei ko e he o tua. Te akapau ke ita pe ko e ia ki a taha, te ako ia tuku aho ingo ingo, roto ingo ingo ai pe, kai ka mata ke whakaongo ki he o tua, whakakaukau ke ngai si kau, o ngahi palomehi ai o tua maolunga kaupotu, te amoe whakangaloi ai ngahi hia, o soka po uri o e kai. Ai o si ulakia. Tala mai tohi koi a si ulakia te kau ton. O pau e kiki ki lawa whaka more more. O wai suke lau pe he oa nā tau e la a. O wai tai mi nihu tau ita whaka moro kau pe hata. Te ke tau e la a ko tau lawa ke tau whaka more more. Ko lawa ke tau fe te whaka more more aki. Ko lawa ke tau pe he aki ke toko taha koe na tau ita ai mo toko taha na whai hia mai ka kita. Ko kutoko ua koe. Ko tu fe fine koe. Nā, pie mā o me he tala mai e se su o pau ke tau ofa. O pau ke tau feopa aki. Nā ko feopa aki, o ku hoko ia he tau hanga tu tuku atu e ngai tono ngō ko toa pe, e tau vete ange a ki tau tolu, e tau hai hai si a, mo e tau ita. Ko ia i ko konga tohi a koe ni, e konga tohi ua. Nā ko sāme, ana kakia i ki tau tolu, e ka mata mai e tau lotu a ke sāme, anga sāme o kalotolahi ki tau tolu. E tau manawa ofa moanga ofa. E koe e iki ku manawa ofa moanga ofa maupea e iki. E tau hoko ki tau toko kau tisai pare pe kau mui mui kia Kristo o tonu ke tau mau e fungu ngana koe ia. E aho ule lulu foki na tau hanga wha manatu ai foki ai aho whaere yo Maria. E koku si koe ka Maria koe tisai pare to tonu ia me kau mui mui tonu e ke e iki. O ba te tau hange ko Maria, ta ko hoko ki tau tolu koe kau ako e ako a Kristo. Ko hiko ha, o Maria ta tau ki lao. Whakaka ki mui nei humility, nei humble. Te ene humble ka Maria o ku whanongo a Maria. O ku talango fua a Maria te tau pehe o ku obedience. Te ene obedience mo ne talango fua na ne ukumai mo ne whakamau mau. Mo ne ukuma e ngahi umea ko toa pe na e ikua yo matui tui ai hono manawa o hiko ne seinga ke i lo i poko e hae fina ngalo mo misteria o tua i he kita masi i goeni na ne whanau i mai i ko seso. Te au tonu ke tau whanonga. Ko e tau whanonga o peu ko ke tau unganga whamaria o tau Andy Mary. Pako iau ku mahu inga au pito i he tau whanonga. Ulawa ke tau hanga tuku wange ai, whakatai ho tau loto, ulawa ke tau whakatau ki lalo ai ki tau tolu, ulawa ke tau mapelu ai ho tau loto, mo ingo i loto masasi a, ka tau whakata ai whakalerei, ka tau whakata ai whakamore more ai ki, ke ngā ue mai ka te tau tolu, ka tau lamba, ko whai e mea ko iau, tala noa mai mo, kua mai ake ai sāme, de au mātolo ke tau manawa ofa moanga ofa ke ku manawa ofa moanga ofa maupea e ki. He tau whanongo ki he konga tohi a Paula he tohi koe ke kauloma o ku tau wako me iai mea Paula mai mea kutala mai Paula pe mai Paula o pa koe karisiane ki tau tolu o tonu koe Kristo ki tau tolu ki he kakaikehe. Ta be mai u ko de fa manatu mai Paula ga te tau tolu. O pa te tau ana fa more more ia ki na tolu. O una fai ha la mega te tau tolu. O ki tau tolu ko Kristo ki tau tolu. O ku ka we belongs to Christ. Ai a ko tau tolu ia ko ti sai pare mu ai a o Kristo. E ho kore ba ki tau tolu ko tau ti sai pare o Kristo. O ku tonu ke tau ma u fa more more fa Kristo. Pero kai ke ngā tai kong ke tau turn around, me tau ngahi tono no ko toa pe, kai lava ke tau related, lava ke tau kau, ko tau whakatoko ua koe, o kui kai una whai kowi mea kate i tau tolu, lava ke tau hanga whakamore more ki tau tolu, lava ke tau toihanga o mai ki tau tolu ke nau mo ui
i community go yo ku tau kau ki ai. He na mo ui go ya, papa i o ka ke ngata pe, ya te ngau tolu, ka o ki ngau tolu, o tu fe fine ki ngau tolu, o te ko ua ki ngau tolu o Kristo. Te ko mai lewa ka te ngau tolu, e kai lewa ke tau toe fehia, e te tau loto kovi, ya te ngau tolu, ka hui ai, ai whainga, leis lo tau loto. Masu ofa ya te tau tolu a sin nao tolu ya te tau tolu. Tau ka pau rewa ku tau kei ita, tau kei noto tāngia pe, o ki he whahinga pehe. Te ui kai ke ai ha place ia i nao ha o ki nao tolu, ta ku hi ngā ia ko ki tau tolu ia, o ia e mea ki se hawa ki te tau tolu. Te ku te whamanatu mai ka te tau tolu. O community, ko ea a ki tau tolu, o tomi te tau whakau kau maupe, ko ki tau tolu, ko ta kai ki tau tolu ea o tua. Pe he tau whakau kau koe ko ka kai ki tau tolu e o tua. Pe ne pe he rewa. O pau ke tau hanga o whamore more i e toko taha ko toa pe. Ka lawa ke tau inasi e i e community. O tala mai ka te ki tau tolu i he community. O tala mai reo ko koe mo au ko sino misteri au Kristo. Ko koe mo

nei nei ke tala mai e paulo ke taimi o ta wai wai ai o ta malo e taimi o ta malo ia ta wai wai e ta wai wai ko ta ilo a se su e ta mo ui o ta hanga faka ta o hange ko maria e hoko mai ga te au hange ko rea o ha we for for ai o tua e for for ko ia o ta mai ko ofa pe ka ha wa ofa ko sendaia ai mo ui o family ko sendaia mo ui e community ko sendaia mo ui e parokia ko sendaia mo ui e family ko tau kau mi ko ia fa to roa mo fa to fa fine i he sa pa de ko ni ku tau wa ko e na ime a wahi te te kau to ko o tu ai a ko fai mana ofa mo ta ko e mea ko mai hanga i pita o mo ka mai pe ko tu o fitu e ka mai i kai ko fuka more more o ko i kai ke taha pe fuka more more nange ko pita nai i ka pita e un talatu ko se supe ku ofa ko i fehu i tu o tolu na fai se suga pita ya na tangi ko pita ta wange ko ofa ya koi ta ta ngere wa pe se su sa fanga i fuka sipi uhinga e ko ofa ko uhinga ka se su ke ke ngo i loto ko mo ui is a self sacrificing to god a ko mo ui kare niti mo mea ko ta pe ku hanga he o tua o atu ha u ga to me o tua ta mo manama pe ku manama ko manama ko ha u he o tua ta ko ka u hanga fuka foki e mea ko ia kia te ia o ne toi to atu ia e community unge tala mai ke mo fe o faki ki mau to o hange ko ku o fa aku ia ki mo to ta pe foki a vahe vahe mai foki ai ai kete kite ai ako mai he katolika ka te kau to hua i mai he o duane fai me si ka te tau tau. Pai ki ngā tai unde hanga whakamore more, na ngā o mai e mālohi ka te tau tau, te tau loto lahi. O te tau koko hoko ate, tau ngahe ngā ui ko toa te kuinga ko ne kalāsia kua fau mai. Te kei tau lawa whakamore more ki tau tau, ka o rewa ko ne hanga o mai e ne kere si mo ne kalāsia o tokoni mea ka te tau tau. Na koe kalāsia ko ia, koe taimi ko teia our life in a state of grace, koe te taimi ko lave mai ai e tāpo ake au tua ka te tau tau. O ia i, o ka toko ua, i he sāpate koe ni, o ia e ngahi upore ka te tau tau. Na koe whehi ui uko o mai ka te tau tau. O hae tau mea u tonge tau whai i he sāpate koe. E anga whehi ki tau kāwha more more i ho tau toko ua. O ku taha pe tau mai e seesu. O ku tonu ke whamare more i me loto mo ho loto. O whamare more i me loto ho loto, pe la la la vare o ki hanga he o tua whamare more i koe. So e kai milahi ku whainga ta ka te tau tau ke tau hanga whamare more i. Hange koe mea koe na tau whanongo ki i so i tala no whakatana whai e seesu. O tangata koe na e lahe ne mo ua na e nima mano miriona na e si hau ki he masta o kore ki ege whamare more i. Na e whamare more i he masta. Tarangi alu koe. Ko si kawa taina koe mō mō. Koe hau e tō taha ku ia, ia ki tō taha nei. Mō ua tu ki ai e siriwa te au. Pane hanga si sina o no mōnga, pane awe ki frisoni o pehe. O ka pahe ki hanga o mai, ai mō ua tō tongi mai. Kai ore mpe ku tō tongi mai pa e tōki atare me frisoni. O mene he okona ma o tāwaki ke tangata ku ia koe tui, e kangere ui mai tangata pane hangare vau. O to e hanga tau te a ia, pane riva ki bison. Tangata tae maino, na tongi ke whaie ne ta tau pe whamore more i koe, na tongi ke whamore more i pehe i pea e tōta koe. E o pehe mai reo ka te kau tolu, ke tau fe whamore more aki o hangi. Koe o ki tau tolu, hala ta ke tau hao hao a ki tau tolu i o lunga he o tua. O ki tala no whatatae kong kalamae se su, o mai te tau whamore more a hon, whamore more a pongpong, kai pike la vai e ke to tongi a e tau whamore more e tau anga hala o mai. Se koe tau anga hala, un tau mimi anga hala whaka ahope, anga hala whaka mo meni. Te ako o mai rewa ke tau tonge tau doi tu kari kari. Te ako o mai rewa e se su e fuka tata koe ni. Kaane ka pika o pau te ke whamore more iso toko wa mo tu wa fine e community. Whamore more o koe tahano limi. Tau tau whamore more. Te ako o mai rewa e mea putonge tau ako miai. Te ke whamore more i e taimi ko tope. A ko tope, mō me niti ko tope, o uke o ngō ia kui kua more more koi tā. O ki konga, o ko ilo ia ku tau ako me ai a ngeko ia ko Dominic Savio, ko fōpua, tanga toi ni a Don Bosco, ko mea na hoko, na ne hanga me ke solution ko e ni kau taimi ko kari eiki ai ko sesu mo maria ko kau mea mamai, o ne uare o paube ko wike ko tope,
pau vege walo tari eiki, teu tari eiki, tae sa more more kuanga. Malanga se a mea, a ton bosko o pehe, ka pakau e ua te tau

0: Pimo no tuam tuna taimi ko mai nei ta wa kite luas polo nei minuta kite chula e pite fuka toe sa tuna te mamalo sili nei ne tau oa o fai talam tato i jai 15 nei te matane plane fa kwa ne introduce tuna a ye te last time i hehe nanumanga ia te matane nanumanga tenei ki atai lofi lua I nei lo atu me ne fai te pukenga fai longa te loto te ana te Waitomata Seagulls Rugby League na po a wisa te tamatane te ne ne whanamo e te fai longa o te ala the player of the year mai lalo i te, i te fitu tauhanga ai a wisa i te laka pi te fai lato tangata ne kai puke te polo Puka te polo makalo he ngata mainga. Makalo atu ngata la tena goal le loko te melo ke he try a ia. So te ala kua kua te fia fia tena coach mo ia. Ki te tamatane tene kua tai lofi tane pan moia te whailonga tena ko te the best the player of the year ne lua fe luas fulua. Ne whakamalo ki tamatane tene kua tai lofi lua. Io e hukin tau whanawa ki hoki kona hukine mau alo tau a. Alo tau whailonga hoki te puke ngā whailonga i te pō ne. A te waitamata Seagull Rugby League ne ka ko tamatana jana ko atai lofi lua mo ma whanau ia te hiri te player of the year mo lato ka mai dalo te fitu tau hanga ne yeah so so then ala ko te satu le matam ne je ko te ne book ne tamatana ki fai talata am tata ute tula e ta fationo ka te nai la fai ma jale matum jana ne whanau a o fai jana hairstyle fau ai ha wisa Te ala ka kahaya ko mai loki te fale. Okay, ta fa kato esa to loki to chine fa kalongo longo ma to nei ko ko te look forward ke ya. Pai tala la de mata mata ne dene. Anyway, day to life feed the balance of the mahani ko tala. Ata to de na ko to ka hoki mai a sweina mo ala. Mo tala mo ta to te afia fite nei. Ia ka ko te nei ko bam ta ko ka tanga tapolo ka lame ya sei po te nei ko fa mai hoki te na malanga. Welcome back sei pua. Ko ni hama kulinga mai tuvalu, tafetai, ipafetai ma kulingi ngali mai tuvalu. Ia, mai tuai kona, ko whakalongo tātou ka seipu, whakapulanga mo tāua te FFT nei. I te ala, i te awha te whitu kone mātou tam whai ke whai tala hoki tātou mo tōkau kone i ne manatua te ala.
1: Ko mela kola. Where's my phone?
0: Ia. Yeah. Manatua a te tātou nei ko tau nei yoko ki taimi jela ko nā whakatokatoka nei a te ala a tātou ma te baiasa te ngana tuwalu ne Manatua te baiasa te ngana tuwalu tātou e kāmata mai te pō lua se fulu fitu o se

0: Pima nu tu walu mudana taimi ko mene ta wu te se pulu lu ane minu te takanga te chula iwa ia taimi dene ko te pulu kalam hoki tātou o a te slot ta tātou o fai tala mo tau community mo lātou kone ia fai hoki pulu kalam e ngali lo tau a whakai ia fia fia hoki mātou mai kone te pima nu tu walu fai tala tātou mo te mātua tene ia ko polonga e nosa e uwinga hoki e lai ko ia ko te chairwoman o te e kale se kalisiano a whakapatoputonga whawhine i kona i puke kohe mo tuakau. O na loko a la, ko porokalame ngali a lātou kone ia, ne longo atu kokole te ngali hoke porokalame a lātou kone ia whai, o mu mātua tātou kona i rua whakai kona. Whakatālo pa tāu ka polonga te pepte nei, io tālo pa polonga.
1: Tālo pa whala, pe la fo ki takanga whakalongolongo i te i tūla fia ki tēnei.
0: Ia. Hei, mātou mai kone te pimono tu wano, just want to say congratulations, whakamalo ki te koe mo tau team, mo tau polo kala me ngali kona tēnā kola vea tu tau talani hau i tea. Te council a koutou tēnā yo tau whakai kona o na loko te ngali o tau polo kala mea. Tono mai kone i bolonga?
1: Ia.
0: Ha, hei koe. Ia, mo tau tina. Hau koe polonga?
1: Pe tau fesile pa mo le mo.
0: Ai komo nai kai a pa ma lo ki te koi mo tau chim ko nai tua kau po ke koi. Mo nga lu nga ngali ko to ko nai a pa nei ko pa tala mai e wi ga koi to po to kau nga ko nei ga. Ko koi ko chair the chair woman ka koi ho ginis chino ko na to tau chim ko na a polonga.
1: Mo te na yo pa fta in te fesile. A te te fa ka po to nga te nei. E la me kotai le valo ne pakatsu wasu mi fafine lo tsu varu polani kawi te lo tsote e pule nga ta tu te ne puke ko mo tu akau ne
0: okay
1: au ne ulu mai foki lo te time te tamana te ne ko te atsu mo la vinia te ne e ulu la ua te fa ua te nga lu nga ne te stunga te ne e penia ta mo gloria te ne ko carry on lo te nga lu nga ma tu pe la fafine lo te kale si tsu varu lo te fa tu to nga te ne i puke koe lo mo tua kau. Te kau kola e lo tu lo te e gale si a tene.
0: E gale si a kini sena tuvalu, ne? I e mpai nei koe o whakamaina ma ki tau tina whakalongolongo. Ni hatu polo kala me ngali kona tena te kaunsela koutou kokoro i te a. Te interest ke whai hea ke he tala koutou ngali e una loko tau polo kala me ngali kona e whai kona polonga?
1: Io, whaftai. A te tūlanga mātou tene ne pakatoga ne whafini. Pela mostly lo mato we e nga luelo ki lunga i mea tau lima loa te o te atu whenua tātou tu walu pe ai whakaako ako ki whana u kolako i tupu waka whakaasi foki ne mato ki a lātou kola ne ola i konei ne pene mo mtou mea konei pe la candy graph lo whakatu walu ya mato i fia fia lo ke te carry on lo ki lunga i tupu langa especially konei ko i tupu waka i fia lo mato whakaati kei pene foki mo mato u kola pe ane ola lo pe la ne i fia foki mato u ako ako mai sino matu atu ko lai lo ne lato wa poto lo whakatatu lo whakatu vanu. Tera la pe ame koko i te lausa te a te mito whakaputonga te ene, ne whaino o mātou i whakawhitai ki te mātua te ene go Chris, ko ialo te ene e sanga mālo si mai o whai o mato o mea konei. Te ene ne ma whai e whu mātou o gilo te stūlanga te ene, o lo mātou gilo te ene council te ene o tuakau mō pukeko ene. Mai lungalo i te mātua te ene go Chris, te ema liga paneke ene.
0: Nia mo tōtino kone whaka, nia la, give us some example of some of the, you know, me a taulimo kona koutou kone ia, ka e pehe a koutou e ye pa he maketi te a koutou o whai o se lātu o tō me kitua me, te tuku, no holo tino moana mea kolane whaite. Polonga, ka mea mai ake, nia.
1: Te vai taimi tēnā. Te vai taimi tēnā, ne si lo mo tōu mea pēlā ne whakaasi me si pēr me ni taimi, ko mai te kaukulau ki lo kila kum tōu ngā luenga. Whai te mākete fōki konei, mai e tino kura vale vale fōki lo pēr mai tūa o kilo kilo, ki ngā luenga lo whakatū valu, ne? Ne fie fie fōki lo lātou, ko tonei te pēr me ne a fua se mea ko mo whaine lātou, kai pik pōr pēr lo tōu mea ko lai maana ko, fili fili ko lo tōu mea ko lai maana ko, ne? Ka engali ki lo te whakaputuputonga tēnei, pēlā kula vea fōki ne tino mai tawha pēlā tōu te tau tū mo te tau atu whenua tū walu pēlā. Tino mai tua e poi fuka pēā me tātou fuka me whaen tātou whaia mea ko lāne. E gali ki e uke taini, e whakaase mo tōmea, ka e fia fia fuka o kilo kilo o te mea ke whakaase tō mo tōmea ke ala tū tau ni mane. Ka e mau fukilo ne mo tō mo se ne gei taimi le whai ki te māke jeta si kone i. I puke koe, me ko puke kawa te ane whai e katolo mea te Pasifika, ne whai la te stola mātou, ko lāne whakaase mo tō tanga alunga, suruka, fu, mea katolo ko lā. Tātou whakatū walu, ne? Nea tau lima whakatū walu. Au ese vai time ta si fa la pela ma to ni fa ni fa se fo ko mo to i lo ko la mi ta pe ni ne
0: okay
1: ko la ni fa ni te mo ta fa nga ko te me ke la dia fo ki ne ma tua pe ma to fa nga lo fo ki ne ma tua si poto ko la mai si fe tu fo ko la pe ni ne nga tu ne la nga tu ne su ka tu fo ko te me ke la de mi ni lo mo fa ta to fa ti to nga tu ne Olane fakasi atu ini faite mtu ta fa nga matu ai de vaita imte ni te matu ko Gloria fakasi foke na poto ki lunga fa fine ko nei matu e siki ko foke ite ata mai ki tulanga o me ta o peni su su kai te vaita imi nei matu ane matu una lago ti tulanga te matu to fi pela me ko i te me ko longo longo sala pensi ke ni te matu wa fa nga pea ki lunga ne ako matu ko nei te matu fe tu te ni fi fi lo fa lo matu me ta uli ma fa fine o lo matu o peni ko ite fa lo ta ke isi ne Ka whelo pela ko ko fono mātou, ko pela ko fie fielo mātou ke whaimi. E silo staimi te a mātou e whakata sike, ke whakasi a poto ko la mai. Mai ta whao poto fo ko lai si whaafine, ne? Ka ko mātou e tele tele leilo a e whaimi.
0: Ko ngali a ke lātea. Ka ko me paki kuka ea ko tēne kai touch pela ki e whai a kuka ngali a ko tō pela mi, ma ko tō e concentrate loi mea, nukai mea tauri ma polonga, ea.
1: Ama te ni pela mi sike lo sema fa fo nga ke ha tau ku kani ya fo kan fo lo kilo kilo ki fa fine de galicia te ni ta si fo kilo galicia very talented mothers ne pela lu nga ni tau baking tau ku ka ne pela ma te ni te la ma te sike lo sema fa fo nga pela ke fa se mo to wa ko nga ku ka ne ka ko ma to we la si lo kilo nga me tau handicraft mo me tau te ni pe amo me tau fo ko sei ngalwe nga kolai ma faine ma to wo fai ga koma to si ki tachu lo bea ki lu ngai se pe na ki lu ngai me ta ku ka ne ona fo la koma to ko tino fo no fo mao pe la ni si ko to ka nga no fo ka me tente ga un tua ka koma to we mai mai pa pa so e ko ni stilo mai lo ita ide we so clan tai fai fai nga ta lu ka koma to we ta mo fai lo ki te ne mo faine ma to
0: no winga ko to we get together like what once a month me pe here how regular do you get together
1: na e fai lo te fono ma to ka fai ma to go fiesta ke fai pe ma to ko fagatasi ko mai ma to fagatasi with the help of praise ne pa ko yo lo te ne ye e la sena so so ni yo sala ku ma ko la ke tai fai fai nga ta fulo me au hol ne una fo go chu la nga fa ga nga te la ko crazy lo la sena
0: And funding, she helps with funding as well, or Tongia Miyako Tomo Fayoto, and she helps with the side of Michael, the white guy, Michael Ney. Whakamalo. Ia, whakaujo te tāwhai talanga mai kone, ia, ia, ia, wō muna whakamalo siki tō mātua kone, whakalongolongo pēlā, heki oko kona loma whawhango whai ni mea pēne. Kāle mei nā mai eni mātua hoki kona kāmata mea. Nā wō muna whakamalo si mo tō mātua kone, whakalongolongo te 15, eh? Chairwoman, Bolonga, ia.
1: Io se se na pe atato ka fe kilo iti te ola nga tatu tsu valu kone to fo ma to fo poto lo pe la to fo poto te ma tu ane e ye te ma tu aloa mo te fa kapto tonga ola to so so ni kilo nga ifana mo fa fine tatu ma fa tatu fi fi te ya ko ko to fa na mo fa fine ola te ane ola lo ifenu a pe la ne ka ti te na lo te me ta ko te te ta wa vilo te lo nga tatu fa ko ko to fa na mo ni fa fine ola fi ya ko ko ya ko te fa la vela vilo tatu no fo te la fin was tai no fono fonga talo me ta maliki mo puna ne ka ko te fa tu nga malo si lo ko ta tu lo ke fa malo si
0: Yeah. Ngā riki o tau hau mai konei. Hei ai, ko te whakawhitai lahi hoki lo polonga mo te a. Whakawhanau mai tau taimi i te pō tēnei whai tala tātou. Kai mai siki o share mai a. Ngā lue luenga koutou kona mai te o tau team mai whea mai. Puke kohe mo tua kau, ne mātua tātou kona. So, mai konei te mo tau team. Hey, keep up the good work. Inspire tali tonu awa tau tina konei whakalongolongo koa. Mātua kahen mapapo ke whanjino tau mai pena. Tali tonu au koa. Ko mapapo hoki ke whai. Whakapaula tau pena mō tau mea konei whai mai whea. Kai bealam tau hau ne. I want to acknowledge your grace. Mo tena whesau so animalo si kirunga iai. Ia koutou mai kona ne. Tena ka whakawhaing ofi ka tolu am tau hau a holi mo funding hoki kona awa. Whesau so aniki resources a koutou ne. Ka tila mai konei hei ka whaka ko whakamanu ia tohoki te pō ki ko ulua matau team. Ka ke hia, keep up, keep it up, man. Te ngā ruenga ngāli ko nā koutou e whai. I puke kohe motua kau, ne? Ia. Ko alo falahi atu, ne, polonga, manu e te pō. Ia.
1: Manu e te pō whaftai lasi.
0: Ia, tō whamua.
1: Tō whāla.
0: Ia, whā. Ia, ko te mātua tēnā ko polonga. Ia, e no samai ko nai i whēla. Mo te rotou team ngāli tēnā mai i whēla. I puke puke kohai pena hoki mo tuakau mo lo tau tau mawhainga kai whakamalo ki te mātua ko Grace mo au soswane ngali ma te kaunsela ko whakawhainga o fia a tau mātua mo lo tau takapiri ngai fia I kona I puke kohe mo tuakau ko I tue tātou whai talatu hoki te whate iwa mo Angie Nicholas a te candidate o te National Party tēnā I tū mai whia I gunai Henderson whakalongu mo tau gunai whakapulanga mātou mai gunai I te letio

Whaka misi misi ngā tu bamba ko mene tā wā ki te toi lua nei minuta ki te itu la e se pulu ko te atu kira tāpaka sālau ngai te pōte nei. Mō te mana te mālu ngai kwanei fia fia loko ulo whakalo ngai ki tāpolo ka lami te pōte nei mai konei. Te pimo nu tu mālu team, we wanna say, manui a te pō, mō te wai aso kātua. Ko whetai tātou i pōno tēnei mana hau te olam te mālo se kai. Tō whakato ko ulua whakalong mai ko ulua ki te polo kalame. A tātou ni mo Charles te ngana ki lipati. Kai tō whakato ko ulua.

0: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen-live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati Show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Nei Tātuni Tātayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on PMN Kiribati Facebook. And thank you for listening in.
1: PMN Kiribati.
2: Anapenang Māori tarira o mānera inananta mērun te ngā pungi e. Aira mi sinarenda na kāresa Yesu Kristo i buke e kaisa ki nipong ai ka kaisira. Sinang kukure in te sipanga e sangana ki pasinakona sipa uwa kanan tā neira inananta mērun te ngā pungi e. Mai na sinawa o sinatata rumoa. Ta mera mwante maaka e kuhu yang kai ito. Ai kai ngaira na sim e skani ko inananta meron te awe ai. Nangara ka kai tau o ni karaparapa i buki ni kororoi nan tangira i ke kwasan roa niira inananta meron te ro e na o ni mga kona andiki pakain te ngā pungi ai. Skarapa ko riki na na makuri ni kameo na sim e am riki te menna i ai Yesu Kristo i ke yanga ngaia patakarian roi i buki ni kaparan narapuri. Skarapa ko nebe i buki ia arausu ororora a kiaminan tavo na wai ki kwasan roa niya ki kwasan roa niya o ni kawaki niya me ni kanganga o karawawata ai kades ta mera mante maaga sibu siigo kopia mena ira dikira o me ni kauki na nora o wara yong ki sina kona ii ni katauro aira bus maya mteega e na kona sipa uwagi nti ngapu ngei kakapai aira nda vimani ira na o buoki ira ni kakorakora aro animeki kapara ya rapure o skani ko ne iron nasim Yesu Kristo amen
3: kanan tam ne iran nte ta ye erigen ta yan naneru makorona ko bime tenu a ki funa ta wana na kando no wa a kangai poni yo wa te sagawa ke na en kai kanga te si pungai ane na ki kai na nom te pai ta wan e ka vene vene en ta wana no to te ka ma wa e ka ira na ko rari ken ta na ka era utsa pe ye e ka me wa tam ne e kai irei na nuni ka wain te roi roi i bukin narana. Onkana toi na kona koi na nuni maruan nun te met. O yege mea kata pai ta uana e po akaka pako mi mene rari kiu. Am kai ya o kom akapi petia na nom. O kata uroa te tai pura i mao o i mea taia tante pe hei. O kapira sun te pa e toa na kou mango. Ari na pon iri irei te roi roi mea te tata ya omita nunga toki na upongi ni meau. O na mea mea kai na nuna nausi o wana ki toki.
4: Mentiki bes basan sa bawag na koira e bon poboto yai te akan te sakawa kin si ibu e roi roi. Sa daya pa Yesu Kristo o da mera ri karawa po narataan kawa kin si ibu e ka roi roi. Sa daya pa ag toto ki ni mena ira rikiran taina ko ina nun taapa kisi na koi yai. Makure kisi ka horoi o riki na nun teha kisi te tekin. A te metoan diri muara o men diri miira ni katoa pungi ni meura. E korakora ya tangira wa yai na nuanga ipukira aya kia kapota wana. Sa taya pa tangirira pa sinakakari moyan taina on narataro inanon peke sinakoroi pangon konani mena irarikira dikin kana sikatara makanganga pangon konani puokira kin kamea wira men kanganga kani
5: tamera rikara wa mena sina Yesu Kristo atangirira ngaira ni kapeani o wakao ngaira inanon pongini meaura pa sinakonan tataro na koya pa siya iyo takawai arasasan na nganaki e sinakonan reitaki ai me tamera rikara wa ya kangai to wan titehan reirei kana kukan tete me tamema rikara wa akuna tataro na koina kana kutangira tamema rikara wa pa en tete na koim kona wareki puka ikatapu papun naan anateka areswangira wa sinakonan iriri o ni meawa
4: Ngai are skau ngai ka mi dari ra manera pakam na ka kari mo de wari on mekinan pa ni ka pen nche da tar on wara kan bo kai ka ta as konan beri ta na ko mi pa kana kan koroi pe kai akam na kare kai ka pa ya ki akam kan ta ni ngai ibu ki mi me mi usu awai kai ke sa ton na ran yesu kristo amen

0: Pana meore ngi te sangora mena manan PM in Kiribas mai New Zealand. O teina te kaitau te kaka meore no kia aratan tonga rang kami ki ma roa nira men tapo ki kam kauku ki mei ei. Te punga iupon te kona punga se kaitau bukin te mga kaispoa ki nono te merurung. Sasan kare ki isi pangara bukin pukan kanan tamei ram pun meiru ya kain te te healthy yes ki yuri ya misinari. O men te akan riri ya kandir kan taninga pae na te arari ya na puk ki rana pangkandi. Men kare ki isi pangara mei ei. Te ntupunga iu apun tukar punga te pun wa tupi me wawang kai pun termakai na September wa tanga wa pi me ono wa rami ni tatu ni ngai ten chao sa ska ngora pun lara tupu yon manu kau sana waki mengami ngan men tai yung kara kotia wu untuk muni ngapung ada sa musra wana pi sasan kata uraya kanwa na ipukian harta tanu ngara imai steran kunan wu es sasana pen kata kai tenan kau ringa kaki motu tu pun ipukian kapani tenan dokono kota pi wu ikai ya kai nen kami pun tengari tika meori no kami tika meori ena tika roi amita in nungra ante ponga yo te ngai inta tai eos na waki na konta pe wote nan kauring aki sa san kata
1: You're now listening to PMN Kiribas
0: Rangi na kakawa ki tarere na konta sin bangaya kiengi ndikirake na ina nun pungin meuna na konta ai kana roko kakoro na nun na yo pun men roro kona ni kaya tarere ni kakatoa pung Ia tāke pa ina nun rege kana ko e rota ki arun kaya yan tarere iro i atei e korakorana pe tea ki na anako ni kaya tarere ina nun tai na pusinti waraki at the COVID-19 Se rea ni kaya gina pouto ka arunda ya rei rei na sera ina non tiri kaya o wata ngā wapi mea pa ena ta mea roa arunda ya kaya ki ndake wana e ta mea roa pa nako ni mea ui an tai ka anaroko. Se rea ni pouki ya pa ana teima toa ni kaya tiri rei ni ka katoa pong.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: The flu chap, Pontesia a Capona. Ibuki ate yamendono watana marina, Nicaragua Turo, at the Bima Waterlick, or a Hongaki Garuba and a Suo Anasia, Nicaragua by a Sanicoruma Sinisia, Nanganaki, or a Poki Anababa, and a Menroy, or Menmerum Roy Nasia, and Dain Tramitoro into Wintayo. E pona ki ka poki te flu jab na koia aine ai ka apikoko a kain na pen te pete peke a mentororo ni mebu ime ni mewa te ririki nwa ereke. Ni ka pene, siri ai nsu te flu a ni ka menu iana sira me arausu a kain na community. E ka poki te flu jab na koia amata a arawata e kan te ora ki rowia na ron te ora ki nte buro te soka te peko peko. Ai, kora kora. Tūrono rikira kia men tūroro te bi mea noua te ririki o yona riki e iei na tau ahoraki na pataia. A kau ngāki pa ana te metuan ka menu ia men te ahoraki ntei ntaka mai tūro ntu wintayo. E kona neke te flu jab, mei ron nam tōkita, ke ilon te sanga neke te pai na ahoraki. Na kona re immunize.health.nz, nori anga naro na pa kona neke te flu jab, e ia kia pōna nukim. E pipitaki te meni na ahoraki a te flu virus, ngai are e tangiraki pa kona angana ki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menu arausu, treirei, tāpun makuri, ora community men te ora ki ngana sa anaki te flu jab. Se te ene bose ina lora, o ni katoka te ora ki ke nshu.

0: kararo na ba ko wa gina business o ye ina ba ko tai ba e karao hani a ko tangiri ba e na pusiroi am business a yo nem e wanted the metal ko san no ta kan a motai terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain pende pende peke ai ka ye ye business e wa kina ai a ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero te ta ka e a motai pontino a e wosi a rata kasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e na koro yara ya yo pa a karo wana pete ipu poki ni kato meko nko e te sakari kirake me a pota ki tape ua i buki ndi kirake me am kari kirake ke toa ri kirake nam business kana to kua waki ke toa koswai waki e nangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amrei taki me toko raki e raka ion uotanga isi pupua mai sia tai en business kain Māori me kain da penta pete pega ion New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupo ke tau roi o nako online ka pea aram debong na payo nare amotai.nz ke nako aia social media e amotai antai anataia a bun ngai a kawai ayo na kon tumane ka ari yo na riki ha ongora ra ba min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yo on 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pe te meroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ayo makuri kain di amotai ayo to roi ni pupoki ni
1: pmn kiribas
0: Spending the taia pa ome tai ka sande ki rui e te ora ki e te pui miyona, e kona ana pende ki ron te menna me te menna. Nte tai na peia ki a kaka, anu muan tai ni katokana, pun te toko ane pa takapan pai na kon meo. Kana arana pa to ia ia ere ki ron e te ora ki e i o teita para. Teitan pe te taninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, te taia wakua. Muan tai ni karo an te ipu buoki e pun te toko ara pa takapan pai na kon meo te ometa. Katai ere re rupa kona ata tenan karikina e arana ki pa fast. Face ke toa F, e te ipuken face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipuken arms ke tapundangam, o kona noria pa ingore ke toa kona mekintina te metintin na kona tapundangam arituwana. O S e te ipuken speech, o e kona anapa nipure na ki esina pa aron nam kakarapakau. Taking action kita akan tentu tua cuma kurin tete ya uman tua aku kan arah apa iya konori apa ini kena nak tete yang kari kina kan ni awak aku terpuni ya tua na tua na tua na kan arah apa ibu buat yang nak kari kina ni pakai konori yang temen tete amat aku kiroi kau wa terpuni ya apa tua na tua na tua na ya kita taki kan uman diminisi awak aku anda apa am kakak makuri enak kena kau ada dekat kau nampai nak kau meong tu amat

0: Rangi na pongana ana rei rei na semba ngai a bon kapayana ina na nubongi ni meauna na kontai ka naro. O, te kapeni en tameroa ibukin bo ka ia pa e na kuru na penanunda ia iu. Pun men suanga ki ia pa anana kontari rei ni kakatoa pong. Se peni na tai ia pa ina nun ririke ka asan nako. O, e ua ririke mai si ia te ia ka anana ko ni ka ia tari rei. Se na kapeni en anora, o, ni ka unga ira ni bo ki ana sera. Pa ena no koroa i arunda i reirei, pa ana kona ane keke iaki, o anuma iaki na te kapaia, na kontai gana roko. Pua nasim, pa ena no kontai reirei, ni katoa pong.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kona ando taki dousu o te community i pun men te takakaro e te Kempling ke te takakaro me te kase wataman. Gana ia i rom ke gana ia ia kotaia, to ia ina pa te norakin anua i kapitakin narunda i kai, Eki ko ko ta na mane ke ta ta kan na mane e te meto an tangira te tango mane ke ta an bubusi te mane yo unga ni mero ro akina te kan te gambling e ki ka ku unga nan ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pa ki te pewa ira kin te gambling nan kana ere ke ro ma ki kan ne o e ga ga ki te mero ro ni ka ki te bu boki nga na si mero ro akina te ka nga nga ni ire ke te gambling se bon boki ara su ro ro ra ni ga sa ba tra te pa ga ga na O nga unga iana papa ana rei ni meroro kina te kanganga ni karikia te ipu boki me puni meiro ia te nan support services. E tau rai te Pacific Gambling Support Services kin te tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka boki te ipu boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amata ika asan di ya kina ki amata ike a professional. Nga iare ngana yei dorom ki to yei akota ia pa e tangira na papuokana. Kokonan tarapon ia gambling danan pa e helpline ake wa nunga ake ake, ono wane mewa ahua, ono wane mewa wane mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kotako pa kokonaan no nkawaria yei. Kokopunu konaana pa no ria online, te nare safergambling.org.nz/support.

0: O tangi rā mpain tangi rā e te kapene an te mēroa na Iabongkaro, na kon i Veni Pacific, o nōra the new Tupu Collection, e asparagon tangin te Father's Day. Nōri i nepe e ia karinan nukunika i ka tenan LA Shirts, Aloha and Pacifica Shirts, ni metana i ka kokokoro, te Faitanga, Tupenu, Sulu, Awa Pacific. E ka arangin sikiroa i nepe i bukin te paintangira na Iabongkaro. I buki mi ngami e ka mewe te nanumi na pende rugby, te Himeni Pasifiki e ka pono koi kunakai i buki te League World Cup 2026. I buki e kai Samoa, Tonga, Fiji o New Zealand. A tau rei napa pain te Rugby League World Cup 2026 merchandise i don Thai Nasty na i estoa. Iei napa i ka anaroko ni tawana te petemba na i tapo inarikin the warehouse o the postie. Ukon hanap ang kabupay online na rin taptaptap.evenipacific.co.nz Eveni Pacific, ngayon the official partner of Toa Samoa, Fetu Samoa, or Rugby League World Cup 2026.
1: Agad pa iya kakukurey na rin na koro na nun amiyang o amkantani nga. Marara rin kintereirey. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katiyan tayan kouru. Mekantani nga ay ka ariyan koro bukiya. Tata yan kouru ay kaana koro bukina. Tetei e vea hoa kien tetei e yananau. Paya kinana ya panna ko nare tangiria o anukona ane koroa yanasim. Tai mani ngare rang ni kakawak paina yei to kouru ay koroa ya amutu.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oye, mga toko na pitain te kamay toro toro ngere taita para arekia mi flu vaccine. Ibu kini kami nung akimi tain te ora gin te kamay toro te vaccine kete isin toto kayo eto taurai men to wana ne pere ne katoa rikik ngere taita para. Kana yaya mi atei men no noa te namakainan werak o karekia isina ibu kini te ora gin eto flu. Uringa te isi ayo te aki kabuwagi ibu kia nage abikoukou nagi ono pi meni mea ua aia riri gini mea nue erak. Ayo kona ari gini kapanina rongorona nakon nam klinik ke nakon humanize.health.nz.

Me kora kora rota ki rai i o New Zealand Menti Oraki e te flu ina non taintu winta a iu. A te ia i ka warereke, ngā ia i ka akakaireke men te flu o men kona ana pene me mera in te oraki iu. Te ia na te ai ngā ia na pai ka kona ani ka putana ko te oraki na ko ia ka ina iosu a i ka aika wai ke kāra a i ka ia i oraki ia e ka akaireke. Ka meno ia te ia i ka warereke ina non taintu winta a iu o karekia teisin tutukoa te flu. Ia ki ka pua ki i puki a te ai e men tenua te ririki na kontipi me wawa. Tētē me am doctor ke namtapo nana i pai nāraki.

0: rangi ni kakai reke o hamen ne vewe te araki ia te flu noko ia o hamen tanako. Ai moana rariki noko ia kain te usu ai ka apu ni ka oi, ni ko taki me kara ai ka apese a kan te araki e ereke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine, a kia pona, noko ia tiroro e hamen nono wate na makaina, ni karo wate vime wo wate ririki ni meo. Anga ni a ate ai ka warereke, e hamen duai ua ai ariki, o i oan ariki. A tangiri ana pendanga na ki te wana teisi ni te toko i bukini ka meno aia, pun men te oraki e te flu. Ngana hei nase me roi wana ariki ke i oan ariki. Me roro me te tapu na oraki ari a tapia kina te akan nase maane. Ngana arona pa ana kai nanoa a ira ka i oan te wana mai sin i sina. Ken ngana arona pa e sa nangana ki teisi ni te toko me mo.
1: PMN Kiribas.
0: The flu chap, pun teisi e kia pona. I buki a te ia men nono watana makaina, ni karako a tiroro e te bima wua te riki. O akau ngaki ka aroba ana suo ana siya, ni kako waba e sa ni koro mai sini siya nangana ki. O anu puki ana papa ana men roi, o men merurung roi na siya, ntain te kamaitaro ntu wintayo. E pata ki ka puki te flu jab na koya aine, ai ka apikoko, o kain na pen te pete peke, e men tiroro ni mebui mene mewa te riki nguai reke. Ni ka pene, Siri ein su the flu, o ni ka menu yana sira me arausu o kain na community. E ka boa ki te flu jab na koya amata e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki te buro, te soka, te peko peko, ai kora kora. Tero nuri kira ke amen tero ro te bi me onoua te ririki o yana riki e yei na pa ora ki na pataia. A ka ungaki pa ana te metuan ka menu ia men te ora ki nta inta kamaitoro ntu wintayo. E kona ane ki te flu jab, mai ron nam tokita, ke ilon te sanga ane ka te pai noraki. Na kondare immunize.health.nz, nori ang ana aruna bai kona ane ki te flu jab, e ia kia pona nohoi. E pipita ki te meni noraki a te flu virus, ngai are e tangiraki, pa kona ang ana ki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene, ene manu arausu, treirei, tabun makuri, ora komeo notis menti oraki, ngana sanga ane ki te flu jab. Sidi ane bose ina lora, ane katoka, te oraki, ke ishu the flu jab. Kona ando ta ki te usu o te community i pun mente takakaro e te Kempling ke te takakaro me te kase wataman. Gana ia i ro rom ke ngana ia ia kota ia. To ia ina pa te nora kin anua i ka apita kin naru nei kai e ki kua kota ana mani ke to te kandana mani e te ime to antangira te tango mani ke to anu bubusi te mani. Yo ngani me roroa ki na te kan te Kempling e ki rika haku ngana te takakaro nta ian kakaki posu ki te peuwa ira kin te Kempling. Mangana ere ke iro mua ki akande, o e gagawa ki te meroro, ni kariki e te ipo boki, nga na si meroro ki na te kanganga ni ere ke me te Kempling, se po ni boki a rau su arorora, ni kosa pa te ra te paka kana. O ni kaunga iana pa pa anari ni meroro ki na te kanganga, ni kariki e te ipo boki, me puni meiro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Kempling Support Services, kin te tarapon, ke to an kaisipo minke face to face ni meroro, mengkwe. E ki ka boki te ipo boki ayo, e manu, e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Nga ia rin kana ia i dorom ki to ia ia kotai ia pa e tangira na papuakana. Koko na tarapu ni a Kempling, da namba e helpline, a ke wa nunga ke a ke, o no wani mewa ahua, o no wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga a ke o no wa. A punta tai na pa are kotaku pa koko na no nkawaria ye. A koko punu wana na pa no ria online, te nare safer Kempling, .org.nz/support

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Spending the day about Omer Taika Sandigiro, yet you are here to Womiana. You're on a pendigiron, the men met the men. In the Taina Baya Kiara, on one time Katuana, Punta to one the better one point, no one meal. Ganara Bata, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, yea, fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapunangam, o kona noria pa ingore ke toa kona mekinta te metintin na kona tapunangam arituwana. O S e te ipukin speech, o e kona anapa nipure na ki esi na paru na mkakarapakau. Taking action kita akan tetua tua cuma kurin tetua ya uman tua aku kan arah bayi aku nori apa ini kenal nak tanya ni kan kita akan ni awak aku terbuni ya tua na tua na tua na kan arah bayi buat ni lah ni kan kita ni pakai kita nori untuk mende tua mende mako kiroi kau wa terbuni ya betul na tua na tua na ya kita taki kan uman diminisi awak aku anda pa am kak makuri enak orang ni kau ni dekat tekan bayi nakon meon
2: rangi nubungan anak rei na sembang ayah pun kapayana ina nubungin meon anak kontai kan arah Oh, teka peni enta meroa, ibukin boka ia pa, ena korona penanun da yeyu. Pun men, suanga ki ia pa, anana kontereire ni kakatobong. Se peni enta ta ia pa, ina non dirike ika asan nako. Oh, iwa dirike maisi ia te ika, anana ko ni kaya terire. Sina ka peni enanora, oh, ni kaunga ira, ina boki ena sira. Pa, ena no koroa ia ronda yereire, pa, ana kona anike ke yaki, oh, numa yaki na teka paia, na kontai ka anaro. Poka nasim, pa, ena no kontereire, ni katobong.
3: Sabi kanan

0: na ba ko wagi na business o ye na ba ko tai ba e kora wa hane a ko tangi ba e na pusiroi and business a yo nem e wanted the mel o sa no ta kan a motai terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ai ka ye ye business e a wakin na ai a ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa o no New Zealand ki otero te ta ka e a motai pontu no a e wusi a rata kasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e na koro yara ya yo pa a karo wana pete pu poki ni kato meko nko e te sakari ki rake me apuata ki tape ua i buki ndiki rake me am kari ki rake ki toa riki rake nam business kana to kua waki ki toa koswai waki e rangi ni kakawa ki pa kona kapea aran business me amotai au aki a bona e nara ki amri taki me tokora ki e raka yon uotanga isi pupua mai sia tai en business kain Māori me kain da pente pete pete yon New Zealand kana ko tangiria ni ka bubura am network a nori ki tape wata na ni pupo ke tau roi a nako online ka paya aram de bong na payo nare amotai.nz ke nako aya social media e amotai antai ana taia a bon ngai ya kawai ayo na kon tumane ka ari yo na riki a ongora ra pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yo on 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pa te meroro ayo a e ka tire tire ro ye pa tra ayo makuri kain te amotai ayo to roin ni popokye
1: ni PMN Kiribati.

Oi, e mga toko na pitain te kamai toro toro e gare taita para arekea a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, tain te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke te isin toto gai yo e te taurai men to wana ne pere ni katoa re te kai e re taita para. Kana iei a mia te ai men no noua te namakaina ni wera ki. O karekea isina e bukin te ora ki e te flu. Uringa te isi a yo e aki kabua ki ipukia na ki api koukou. Nagi ono kui meni mea ua ai ariri gini mea Ayo kona ariri gini kapane na rongorona nakon nam clinic. Kia nakon humanize.health.nz.

Tai te pete i koro ki te nei nalo ntianga mani. O te yen pa intangi rani kamerato no ko ye tana makurin te tauteka. I puki ni kareke en te kanuanga. O kapiru maa kaan te bebeire e nareke yei te mepio. E rana ki te makuri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain. O pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e koro ki te kamerato iru ye gai ni usiran no ko ye tana makuri e gai na pente pete peke. E kapo kaka ki yei. Aranara community a men na kena pa oni me kena ia ya ta ki ai na rana e ta kamerato na ko ia petara au era enang in tra bu kana pa men pa kana pa ia ran nusinan ngana ia te pa ia konori pa ia ki goro kroi e ta roi opposite the serious fraud ni pus mai e tang tang me tri po sini ka ina e mano ona kena pa ta ki ta meta e ka ko tang tang ke tri po sane ia ta pa monte ka gawak pa sina ka menua tekan ara community o inometan apera a New Zealand. Sire ni karako ara tang tang e imanu na kon sfo.govt.nz.

0: 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Dai ta pete yoro ki tena ina nun tianga mani. O te yen pain tangira ni kamerato no koi tana ma kurin tau teka. I puki ni kare ken te kanuanga. O kapiru ma kan te bebeire e nere ki yei te mepio. Era ra ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawain. O pun te burena pe era ina wata. Ngana e karoa ki te kamerato iru i e gaini usina nako i a tāna makuri e gaini pente pete peke. E kapu kaka ki ei aranara community o menda ke nape onu peke na ia. E tā ki ei narana e te kamerato nako i a petara. Au, e rangin tara bu ka nape men pēra ka nape i aran usina. Ngana i te pai a konuri e pai e ki karoa ki roi. E tau roi opposite serious fraud. Ni pusi mai e te tangtang me te riposi ni kawaina e manu. O na ki na pēta ki te ameta e karakua te tangtang ki te riposi ane. Iei te pera e monte kakawaki. Pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan apera e New Zealand. Sina ni karakua ara tangtang e manu. Nakon sfo.govt.nz.

0: You're now listening to BMN Kiribati.
1: Ora mauri kiri manbanan kiribati on New Zealand to BMN. Ai ko tokanga rā te heo tōkan kākatoa wiki ki tōn tēnā makaina sarawana ki napa e puni roia aradhana maguri in te pōtaki ni kuakua ie ie pepa a pesi kena ki ie men te pōtaki ni kuakua me te pōta nāmeta. Tātai iwan kane sarawana ki run Dr. Maskora i tōnga Maria. E rawata na tei Dr. Maskora and Ronnie on the program on te teki ni nepa tēnā an update i puki the COVID-19 no a pesi liki. Tātai iwa sana meroro iwan te veira nekipa te whooping cough ke tā ena kona rikin teki ni nisena Dr. Maskora. Me ayo eirike reke me te tiaraki ki tā te pone nike. Nanga te teia te mea roangani. Nā kona Dr. Maskora pato e kaparapara tūtana ana me ruru yon te tāpika yu. Sawa aki nea me tapu o te nā sisraki. Kona meuri mua Dr. Maskora an teirika yu. Kona meuri.
2: Aia meuri tau.
1: Rapa te teirika yu. Kona ngira rapa erika ratain kai spoki. Wawa, sanga te teia te mea rua whooping cough. Aia nukai.
2: Ai te whooping cough ng gan ke kanga ara na to wana te hepatitis. Ai ng gan ka pun te ara ke pun era i to wana mai bo kon ara ke ari iri ke na ara kin te me me ke. A te ara ka yon gan ren te tai ai yo i na nga no ara ke pai ai te ai ara ma ngar ken kai roi ante i on new siran ke ai te i ka sta na ben ka pon pai me ai ngai ara ka ma nga nang ka do ko te tai ai ora kanga te ina nga meruru aki na kua ngana mga tai o meta pa te rati ora ke te arana ni kiri pesan kanga kanga i rora te ikera
1: ai te ikera ki ata e kua ua e nakanga ande ke e nakanga ande pusi te ora ki ane na koira
2: kanga te ora ka iu kanga pa nea kakina pa pusi te ora ki aki se tatana ia inka inongo ke na kanta te COVID ai iu nkane e pusi nkana arona pa ia iare ke iro na e toko toko ke e maste
1: ana ngako nang kanen ka pusa na konjo ametari dari kina ai era rapan a te kana tos kan kana ta tari do tana to atra te kan kina yen di te kira ki tra tra kan kina tos kona noria
2: angin te tain kan te a kangarang do ta ke mo ate ai ke ke ware ri ke ri ke ai ke ware ri ke arangin kai arangin do ta ke ri ai ana nang kona nang kora kora ra ki angana arna dari ki roia te kana ko m1 cost to kana e kona kan da Negeri ini te pona ni pai rike te tengaku. Te toko-toko te kapuku. Kanga kani kina e kai e koas tau e kona nea taku ke. Te pon kai anang sira ora ke ari e kona tau te COVID ke tau te pente flu ke. Ai ari e kona na kina ngin tapi a kina ke arun kana a koas tai kai. Nga yang kan ne. Ai o na te ana kani kina na pe te ora ke te whooping cough.
1: Ko te akinda pa e tō rōta ki rikia i e teika warereke. Tāne tō atara aroranga i rangane ka aro ki tō aro ki te aronda pa aroranga na aronda pa tō a yereke te tīke rike.
2: Aia, ne te, si ngia i mua te kani kina ngane i pikin te whooping cough, fare te ke rake iu i rang kōku rong kani aron kanga ana kani kina ariki nako ia ke oraka ke sitatane iai iai. Pa kana api kōpiko ate, iau e kona nare te ke rake ngane nare apun piko ai ya in kanne te menare ya pun ta tana kona pe ko ko yo ha pun ne ne pe ke ke ya ni ke ra ke reste ko ya pun na pe ke ya ke o an en kanne ko kwa ta ya kona kana ran ko ra ora o ta en kanne pun kona ro kwa ya pun ko ne ke yo nga ya re kona ka pun pai me ang ya nga ya re rang ka ran ka udin kai te ta pun ma ku ri re pu kin tu to kwa na ra ba a ka ur nga ke ma ta pa te ora ka yo na ki tra ke pa te ora ka wa re ke ba rang ro ta ke na kona ro ta ke ya
1: ate ai ki ka wa re. Ata ta kana kona po kira Dr. Maskora ti tra arun ka wa ira ki ta tra ngai ta ta pera spanga ra ka wa ki ngai ra ka ndo community ngai ra karo ngai ra songa ran ta yo ki pa ta tra spanga ra ta ka wa ki bu kin po kan tut ko na a tut ko na pa pusina ki ta kora kora ni pusina
2: esa ne te ngai ne nan ka ha wa ki kan ne pa kona ki na mo pa ngai ja yo te pa ya era Kia ora kia riara na ki pati te ike rake ke a ngai a kona ngota ke ka mea unte te i te kia warere ki. Te pai a nanka hawa ki aron te toko ana ena koro i si a te i te ki a te i a kia warere ki. A i tako pai ka inka i a i sinaka te i te nono wata week te nuwana makaina o ne mea wana makaina. Ai ka inka nare ena pun emirun te planket neske a mine a yanes a te i anapun te anakon nanganga te isa iyo na koya te ai ai re kawa kana ka kurwa ro yana te ankan ni ti koko kana ye ye ka ti koko wa nan ka hawa kana ka nga ti bana isena ke da pendation te toko ayo ibukin te toko ante wo pink off ke te kera kere tia tan te pime wan wa ya wi kin ko ko awa ha ap amena ke akunga ke ganna bana ana isna kin de de isna da yo ba te sin te toko ena kona te toko ia te toko are ken te ara ka yo iro ia ena pun kona na ten da te toko ate te ara ka yo ba na reke do na senare ina no pero tan pa kona ne kapta te tera te toko ayo na kon na senare are mena ina non pero tan ake kona kan na ngan na pa te toko na senare i mai ndu nya kena ayare kamu aka aka unga ki sina ke ko ku pa ana kona kare ke te sai un kana ai te bina no wa ya wiki ni te ko ku te i bukin kan na re bu senare ina ki nang ku pun na ron na pa aka ke pu sin te ora ke ke tena na pu sin ora pun taraya na pa ba ko kona ko na ki ra na kona ko mo na pun de ita ke metta ke tan ta na kon ta ke ta pa nga na kana arna pa kana yeiro ro mem to tana i bukin te ko pa ya ha kana yo re tikeri erang e kera ke te yo e po po na i kana kan o erang ka wa kreita ke metta ke ta pa ana swang ko arum tera kona ko ro yo o tera te i se apuri ai na ngan ne sen pare ana ta min ni sena pa ya sta ni sena ke sto ai ke ari ke puna ka ka kararo amo te te kana ro ba te te ya wore ri ko kararo pa na ki nena irari ki eto kora kare toa kua tai hapa iai ki koto koiru ia ke te tanga kararoa kana arona bana se me suaire ke irona kararoa bana ke re ke irona kan tai nang kamena ibu konto kora kare toa kua tai hapa iai iru ia te te ora ke ana ki nena irari ki akana nasi me re ke irona angka ne kumanga pun kua koro kone tanke angka ne na ki karokoa ibu koi ia te kua tanda ama tapa angana enda na ki re ke iru ia to kora ke tai ka ipa are pun ka ibu senere angka ne rangka kawa ke anara ko kore ia wana rita ke mete toki te pate toki tangan nga ia re nar ina te aire ia pa ninga ia na ina tirana pa inora ka ninga ite tai ia na konen ta ni mga ro aire pa na konen ina hale na nako ina mga nako po koi eto kora
1: a wana ke te saora ane te ikerake o ane te ora ki pon busana pangai te pe yang ana pangai te pota ki bukin te katoki ora ki te yim ka pen tega doctor mesgora no yara tan ora yon te meruro yo
2: kara para para ki bukin te tai yo te pu siri ki na ko yara kora ki ba kanaro na pai yai to tana te to ora ki nesen me ko ko tara ya pai kona kora ramen narun te ko ko na ki ke di are pon ni ke rana to ko kona pa ya nen te ko tara ya pa ya nen na kon ya ya re ke tu ka are pon ma ki na te o ya ko re ta ke me am ta ki ta te me to an de ta ke me am ta ki te no ra pa re e pu su mo an kai ay kha wa ki pa nga na pen ko na da na nga na ki si ha na ra ba sa ko ro ke ye na be ai ka na kha ina no ai si ana te ta ki ta ne ko na re ta ke me ya me am ta ki ta ya re na pon mo an ta inda ni ma nga swang ko pa tera ko kuria in karo ya
1: I bukin tutok wan te warakai yo. Tasi ngai ane te Charles. Ah, kora pangke te sangura i bukin tamtai. Ah, tai nana pa yo no kuntai kana ro masan rona ki iron tokta maskora itonga meria. Kai sakai nana pa mike. Ah, masurai. Ah, sana.

0: E kora kora rota kira i o New Zealand man te araki e te flu ina non tain te winta a iu. A te iei ka warereke, ngai iei ka akakaireke men te flu o men kona ana pene me mera te araki iu. Tei enda te ngai iana pai ka kona ane ka patana ko te araki na ko ia kaina iosu aika aika wai ke kara aika iei araki ia e ka akaireke. Ka meno ia te iei ka warereke ina non tain te winta a iu o karekia teisin te tukoa te flu. E ki ka pōaki i puki a tei, e men te nunga te ririki na konti pime wōua. 531
1: VI, now on iHeart Radio.
0: Nā nei pai nā raki.

0: Arakata ina peran tipitipi ki mea ratea tea puni ki nga kira anu po ngai kai ara tea iyo te runa tikira ke reita ta waki ai na iya reirei. E rangi ni kakawa ki pokona reia ki nana sim a taakin ta katei o te rape hao ndia tea ni kiri pesi ni mua mende muinga. Uke ukeria o po nooria paya tea ki na ki ona kako ua ki paya kora kora po ngana te rape hao ndia tea ni puni noi nam tea tea on tea tea riki tapia ua.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: But she's your best friend, yeah?

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kam na meori tan ngora na mi ko ngora yo PMN Kiribati tan ni ko rain ta iri ka yo ni mga bus maya ara un mani eri ni basic ka to mo re na mga ro anira de ta iri ka yo i bukin ana ke te te Kiribati are kam tatani yai no ngora ye an te ye yo nang kai na wana ko ina pa ka ma ngora ro na
2: ai kam na pen meori na sin tunga ru ka pen ai kam na yo na utero an tapo ke ta kam kona no raye te ara te te en gripes ai yo bun era program tu ngana ka ka no an mi ke te kai ka ma sen ki te na oin na pe mi ako ma me kan tapo ni rua tapo i kara rua na ko me te ver monte gawo ki na ki pu ai ro mi ka ti na per yo an pa ai ka ri ki yo an da patara an na ron i na ron na rau tu ni ka pe ne te mo ni po ye ka ngai kan te te yo an te yo an an te te ri ge yo pun narun te poi ya ya rana ke po te popai ha te popai ka ngat poi tu wana ra ngi ka kawa ki ani mo ne pen ti kiri pes ha nga ni sina te te yo anti te ra re de kire ke na ma me un te amata ha te amata e ko ko re ki mo ko na ai ka e ka ni me au pa te po ta ki bu kin te amata nga ne ya ko sina kun te na pa yo ai koro kuri aki ni tera nai ka te muante i era ko muani pungi aki iai. O, te rare kiri kina me te papai. Ke ko muani pungi aki. O, ko kawasi na kunti o anna apa ai o. O, e ta e ka kou wake nga te papere nro ko kai na mutu ni busi mai ko pa kou wari reki. O, te kiri kina me te papai nga ni te kaura me te te muani pūtaki. Are angkua busi mai am. Nke era ko wari reki era kwasi papungi aki. A papaina te pere te nan tapun waka a ke warirake. Te nan kurendizi. Ari kanga te nan waka i kana nau. Te nan o anan gandhi karo e huputa ke pati amarake. O yeran ka te e warirake mi papai yo kamaru. Pare pun warirake te te inga i arena. Saiz e huputa ke te tapun waka. O kana ke ngandhi o tora te tandana te te tahari me te te te te ika. Ni mera te ka mai mai ga ka pon de local food te ro pus mai ki ai te ametan ke roi ka wai di ana mo an ndi ki wi m ai ki wi m kan na na nan kan ni ai te papa yer ga nga yer na ki pa i ru ya rei te ra ni mya wa te ku ne pa te ra pu ki nan ga te ku ne o mai sra te ku ne ka ga te tu no tu no ni pe Ayer na kita anta po te pu pa te ni po to po to. Na na po pa ni ngan te te te po ta ker ka na te da nu i pa yer pa te da nu i ang wa na ngi ra wi na na ngi ku na pa na ngi ku ro na di ki na ya ku shu ma ya kin to te po pa ya to ku ne ke te ni po to po to. Ayer an ka yer na ki po to ku ne pa re enang e enang ni kun nu i na Ari ka ngā nangi supu. Ngai an. O ia i ka wairi ki te tei. O a kia pae nang. E nangi rokon te tei. Ari ka ngā. Tairu i a rātei nei. E ara nangi pae. E nangi te iyo. O a te te iyo. A te rāna rung te te iyo. Ari hangua e nang kita na te kāinga. Me nangi te i sina nukuna pae. E nangi tauroi ni nga ka kāia. Ana kāinga tu wana. Anai. O a te rā papai nan. Papai nan. Te nama te nupure. Are papaina, are te manukuni pei. O yarena ki te papai ane po, te nama te nupure. I are si pere nroku me karara, te nama te nupure, ngana ya te iyo, te te inaine. Se pere na pere nroku ake asuanko. Pa te ra, te te iyo. A yara ra na si iya, me sinanginako. O yaruku te ame te papai ane, te nama te nupure. O te ka te ka te uana uote, te ka uana uote ake ngane, Penangi tau roa ini yin. O papa ina ngan ni tupo na ua te ameta. Are na yangam nako ta nako taim. Yara na kita papa yan ni pa tupo na ua. Pa yara nga ya tupo na ua. Pa itira na hari tuwa na yara roko menti itira ni mwane. O itira na hari tuwa na ara po inga ita hato anti itira na yin. O ya po te ki o yara ki po te rapata hasi tuwa na ngay yara papa ina tupo na ua. Teka pena ni po te ki ngan ni. Irun te ameta ni te ona bayu. Are ai pun te pet pa kwa kar ho nan kitara te anna pa yo o wai po ka pe den po pa nan gan ni ara na ki po te putu are te bukini pai sina penendo ko mara po po yan pa sina ai te butu ai te karau de mangai ya ke pe ka wa tu no mane ai pe nang na ko ki ta tu nei nei yo me sia ki chuan ke de pa ya ka men mo ko ruar na na ra ka ti ah pa ina ni te butu ya ri ka su su ka ki wa ya kan sa te ya ra po ina ka pe nang na ka ro ke ra ceremony yo ani ki pes na ya ai ran ka po ina ki te po pai pa te ki na ki po ngan an na pa ru ko pa ya kan e na po ite na ni ya ngoni ka pen ka ha ke te po e na ka kan na tu ngan na tu po ta ke ya ke te po pai ye ka ngai ya ru no ku rin na e ka ma ora ki na ka te ni ki pes ngan ni sin te ra ra ya po an ya ru te po pai ya ni e kaira arun aru aru ra ni karo kwa moani pungi ara te popo ni karo kwa as kita na te an napa ai ara te moani po ya ante moani pa ndigiri pa se ara ni kao ki pa inte moani pa a po inte popo i pa na po i pa ni ka pen ha ai ara pa a se ni te ran kan de po te na an ra ka no an te na an sera mo ni sa ka na ko ko ro kan ai yo de te ere karo ki te te kaura me te ye ai se a tenu pungi muina ke to ga punga ena na nga paka te buto ena nga paka buto nte te a ia ina pangkan ya rapota ke nan me te po ia dia karo ki kan ena nga makura ke buto nte te ni ka nga ka makura na a ia ra kubun tara tara ia pangka na hana pangke ka na ia kuna ka makura sipu buto nsipum a kubun na nga kupun tara ya supu makana harang ni merurung to ati seripena ke to ati saka wa ke te sakuru kare ke te te administrate and te tau teaka ai ta koi tangira na su wei po ena riki po ngā to ati sakuru po ke te sawana wa nante te rapaka uni metang awe te te nea o panga yanka ya ka ngate se harao me tae minan te opisi minan ka makura putun ni ki ke to atu wai wa ni ka ngā ena ana putun te te yan wa ena ka pepe ya ipeina ngana ya pak pena wusi ana koni makuri e are na kipa ya kam makura ki putun ti ti kana ngai po toa ti saka oi tangira na shuta maane ane po ene riki po te ame ta ame rupu ngana ika oi o ana ka pepe ane pepe ua na nakairia nakaira tu putu are po ina kon toa na ukara uni kita ina kon kapara i wusi pangkoa ene riki anuan anuan meu ari teru ni merupu i bukini kapa iya nantai kana ruku pena ana ana pete me wari do ara la pa unika pene e ka kokor ka ya ni de ko ki nga nga putu na sim bo na kam makuri ate ame ta me o po ke ta ate ame ta ate ni nga rus bo ya ko na ga nga yo ana ka nga wari kam makuri putu na iron te te pe pa ri nga ya ne po ni pe pa na sita yo Angan ya kamu kura kita butu hari itu ya metai kapun kura roh ya ru ya ya untuk meow meti tarai ya ru meti men ayana pun dan ayana peti anuahan peti rapu kina kamu tay ya peti butu tapi ya mende kakak pun kini men tay ya metai nanu piru tuh sini na ay meow men butu na bayar mara kini meyai ay kiki kini men butu na lepa ina runda na ika meow butu na hari ayana kiri ya metai peti empirical court te po ya ne ri ta ki ai te sina me na sina on ke e me nga mo ku ri ya sina ko me na to te piro to ai me na sina no ai e continue una pa na pa o tu tu ari i ron te am ta ari e ga mo ku ri pa na nga na no na ke na correcta ai ka roi pe na nga imitated ke na ka tu to ai i ron su na ke ta ana ate ye des po bunye na ya te pera ke ka ho ki rura tu po nga te po kanu tu era ni ka ho ki ha me ta ka na na mo ku te pu to ko na pun ka rura ne pe tara tara roi pe na ki te pu tu en chum i ru ya ta si pu na ga a mo mo i meng nga ka nga ku rin te ni pe pe te ka ka ro te ya nga pa di mi en na nga na te no e po ya ri ni ya to te am ta am ko na ke ka nga ra ngin ta wa te ro ai ra ngin na ta ta ka te in te ka wa ka nga me ru ru ngo e ya re a nan kan te be si na ru ru ngan ga se se te ka ri ki ba ya po te ka ka ri ki yo an ta po ka e po ka putu na si mu te pa ka te pu to na na re to ai na ka su ko na ke ka ka ina ron te te ye ya po ka ye e na ka mo ku ra ki i ru ya a me ta ka au responsible ate yang ande ka pe na kamu kura ki ya ri ngin ditai ngana ya bu putu nasi mo e ka ka na Kan tai te pe ya kona ni me o poka po ta ko ka ka ya na ga ka ya u sena ko te kimo. O an nan kan ni le ke ta ha pa na me o poka te te ya. Pa re ya ki we lo ka fte te putuar. Ai mu nan kan ko kan ya bu le man sen ka mo kura ki a ko ka ra wa ko ko ta una a ko ta ko un ka te ni ya na pa na le ki ngan te ka ya na. Ma kan kan u ngan. A wa ni te te ka te ya ra ni ga ga se me ne ka Asi na kawa kini butu ya na sita papun tupa ya ka kawa ba. Ena kaida anuan katini meo na yon tiyo na payo. Anga na warele kini karo kwa ika waino. An. Hayin na ngatu puta kere to wana kanya. Nte po kani puto. Ha, ya mga aru kwa rala yungu china pa yin anuna. Nika nga. Anadi ya indu kwa marake. Aika. Kauwuta na nun te payan. Neka nei. Te payan ang nagkakawa kang kanan na paya po kaputun te tein umane. Ito te tein ayin. Inariya ino payan na te akoy. O inariya hindi ka po te amata at isa po po siya na utu. Ay inabibibiti. Ina ano ano. O ngayon ay tira te payan aru karaya. Te may. May ina. Te may ina nun na. Nako may. Kan ai ga wai te no mane an no ye te mai nan ana korbut e pon na ko itu wai yo kan ai ya gi ka kasipa na ko ya na utu a paro ko na ko da ga ya te ya na na ko mai na ko mai pare e pon korbut o ki yo an te mai o te mai mai ya ni to ngana to mai te ra wai te ke to ya ko me apun na ko na na mai te ka wa re na pina wa ya re na na pina pe na ko o me ye ka mai na pina pa ya a ai Kau tiada hari kita yang marah. Hari pun suai ni kau itu kau marah. Tapi sekitar dengar ramu anda pun tahu. Setelah dengar ramu anda kau ibu hari pun suai ni kau ini. Ayah. Kau tiada hari kita yang marah. Tepun. Pada orang kau tepun bangun ni kau pun nenek yang kau ikhara roy. Tiap mata ia ini betepun. Ia nanun bayi kau ia puan. Ia ada nak kau pun nenek yang. Ikhara dengan roy. Ibu gintu aku. Ay, te mei tu pun. Kau tirar. Pai ya kakang pun yei. Yei nanu ya. Ditea teknik ini. Pasti karo kui pai ya kan. Tepo kai ya ena. Ena katia na parun. Anuan tu mani an. Ketia ini an. Ay. Echan. Antena. Tain ti ti yo. Adi ya ti yo. Nanu na. Ena kita uroa ini punaki. Nakon tita putuan. O tirar si panganang kan. Mei rung ti kiri pasi. Pena tauroi pena kona iwutana. Kana ero ko inano ni kainga. Iyari titi ingaine. Ena wa antonga aki aruna. Po ena merurung. Kwa ena kona poi. Kwa tupo yari kakawa kin koi rura. Tia inumu pena kona anumu na tia marak ina muna titu. Po ta iya kakei tutu muna kakawa ki pa ngayya miyong tikiribas. Ai mana pa kau ni pira te kau we pa te kau we te po yara ni ka kau ki rura ana po ora po te ka kau ai na tera ke na pira kau we a ana mu pa ngana ara na pa ko ro ko ina ni ka nga kan nura ke kan suang nga pe na ku e ina mu na te tu wan mangana ya ki mai yam tu a ko we na se ta po te pe ya ki na china ki do mi an na kama ko na ga pira am kau we me ya ki yo no a ki ya ngai Cia kita kau ini amat tinggi, pokang aja si kona pay. Nih ada beri lagi nih kau ki. Potu yang nama kuri tiain. Asin aku nga. Orang ngai yang kau kata kata kaki. Aku kape ya kau nukam. Nanti nmu eri renang. Pokok nak si patak. Aku yang kan itu hati tiri tiri ada tiasi boleh menaki butum bangku aku na. Ina ruwak kena nmu aku na nanu nai nih. Yang kan nih. Awa anang kan ni kang ati pay ka karawa kina ko yung tain titi yo. Pakuro ko yung ano ni kain o wana ka mo mo na gira po na sirayu pa po nito yung na inipe ni aron. Hao? Ipun ipe ni diri yan. Ay yari ti wame ta ati ay na inaron ti kain ay rukuro ay aron. Ito yaki na siro yung ay kiri pa isa ayam mo yo yun wam kowwe. Arin na ngay ako po na sinak. Ay mga ti mo kuri inaron ti kain o kwa kita tapar. Yan ang kan ito mo kuri Angkan nanti ente mere, hari ente mere si rumah mara boleh gigi, boleh jadi agak kau, ya kan wah kiam kita, pakam nak ngan, kau putau kami, pakar esia tua, ayere keramen kam nani pidi nanun temero ya te pere rang ni kakao ki patu pora wan mentiri ki tu wana na kon tu wana ay tu ki suoi pai no anu am kape amre me kape ya nura amu ye suoi yam robu pa na meto to pa ya ngane pusiro ay wami ay na ta kutu te rena koro ay yaru ye te tang ayu hao pa suoi menun ay na si yara ginda wawa kure Metina anu ai ka ki mena babu sina nan te mera wa aki tara wa ki roi pai noi ya aku na uringa pan te pe yo kona ni pisina ko te rama anga na pisina ko te rama aku na uringa pa ai ka na ku an pai mo te nan ne te pa so en de pa ko nu wa ai ya de pon te bubu sina ko ya ga ai ka wai wa pa ni te me un tang yo an ta boi ga ka wa ki ni ya pu mi a ka wa ki ni ya na simi pa Ya ispanga mi me ya pemi pa kam na to pa to po te na me dai kana ri kira ke po me dai ka po ana o na ka ri se te ra u me to gure ya ta ka po ya i pu ya ya u tu o i pu ya pe ya ta ngre e an ka ni te ka pe ni an ka ni po ta ke ta o i to putu a re ka ai pu ki da na te an na pa i u te te ni po ta ki ni ka pe ni an te ni po ta ki an e ka ra o ki ai te family reunion I spend a lot of time introduce Panta in Aida. But I got a relationship with the one that I'm in. But I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to genealogy. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. But I'm not going to pa ta ku te te ga pa ngana te te po te na me ta e po po ta ki a ye te a in to e ru ya a to kora kora me te u kure a te a me ta e su kun na ke ana u su a ya ki sina ya na kora ki ka nga ka na no a ye run te a me ta e ti a me ro a a i mora ari kin ka e se ro kon te ta po e se ke per si di a ina pe ne ki na ya na kora ki a si na di a ina po ina te i ro kora a te ina pe te te ya ne te pu su ane ka nga pun te te papa yan de kapo ana ke ne peru ya meta ke to ha ki met meto a pisina ko awa a ke pa ku ne kin te kai puke awa ya ro kon to ani ngai na kai ndu tu sina ro a te te ke ne ya kam na ran kan pa i tu boda ke an ke a ki met o sina pu tu ni sina pu su ni na kai pa te pu tu nan na sina ani ya te te ka stu ro ai ke to te ka kai to pa pu ni pe ya na pu ni pu me te kira i wara pa te nauru pa kau kia, ai te ne pei. Iare ana anu raun te. A pa pai na nepe, te butu. A te butu ka matea pa te bukini pei. Me aranga i hakea, ta se kita na kiripe si po se mena i kai, haka rao ki nepe naru ne akanga ya pundi ei, nanke anna pa si puni mena i apara. Sa kan naru i ya. Iare rangi ka kau pa kampuni mena i oan tapu i kai, me ata akati nepe mi, pakam da wan na kam ma ke te pai nga na kam ha kra bu ki ona ka ina ka nga ha ke ta te ka te pai ya ai ka wai na ta ai ka se ke ya ta bu ya le na ka ka o ke ha na nga na nga ka te te yo ya te po pai te po ya na ka ka o ke pa e ka para para ro nti ki de pes me no mo an pu nga ki na ni ka ro ko ki ta na te na pa yo ha ya na po ka ra mo ara sharing yon ara cultural values and principles e ke si dia ni kait ara life ye yon pun dikera me ye para e tan de ke a tumaru tumaru ti pun nara na ke pa tumaru e ko we ki pe singa ira ma ki pe sara nti meta ara captain kill bo ta nga ya de ku ne ida me ha pun nara ran ko bo ni tumaru nga ida pa ya ran ga tumaru nga ida nga ida ka in to ari te tumaru nu ka pa tu ayo ate anaba wa nareu ate wan kiri pa semene inuka semene de tu ngare inuka ha ngai ya sipun na teye pa nuka ni meanga na ye ke anuka ni meyo wa menu semene inuka ante anaba ayo ha en ora ke ntema biru ye metan ha ngana koruma pi ngai ya pun ko na sakadan narana ki ma indu ko ntema biru ya ka men nara na gara nu ka ru ya na ka ngon ko awai nu ka ra nu ka ai ka ga ya gara nu ka ga ya pon to ka yo anta ma ka an ara nan ara ni ka ka wa ki ara ra pa ye na nu ya ai ka na no a sina proud a sina ka wa ki ni pangaya tapo ni ay pukina ngay sanga na kitapo ay kay pa sarangin safe pangana ero ko te tsunami ya kaya te tsunami ya para ero ko te tidal wave wa kaya ay po narangin na pahirangin ko lang ko te angin mayo ani ka pa ni tiran ka nga nga te anna pa po mga ya te anna pa sakita kinta ka nga nga ya nga yari sinama mauri a sina roi ga sina ta pu mo a gam na pai na tu gure na mi pu ku yo an ta boi kai a ka wa gi na te man a gam na pu bu gi ya tari mi a ma ni mi a ka na su ku bu ki a gam na pe sina ka pai na ra tang re tu we a na sina pa a gam na te roi a ni tau te nau te roi ga sina

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kora kora rota kira i o New Zealand Manjoraki e te flu ina non tainto winter ayo. Ate i ka warereke, ngai i ka kakaireke men te flu o men kona ana pene me mera Manjoraki yo. Tai ena te ngai ena pai ka kona ni kapatana ko Manjoraki.

ki na ko ia kaina yosu ai ka ai ka wai ke kara ai ka ia yora ki ia e ka ga ia ki ka me no ia te ia ka wa re ke i no ntain to winta yo o ka re ki ia te sin to to ko a te flu e ki ka poa ki i puki a te ai e men tenu a te re ki na kon te pi me wua te te me am doctor ke nam na po na nai pai nara ki